0: abatunda ebintu ebyo ebiri ebiri
1: ebiri perishable abe kigambo kuvunda cyangwa cyongera cyuva yububi
0: kigambo kuvunda ebintu ebyo nonereka mangwe
1: tebali damu kulima ekyo bakisalire gezi ne bateka wali
0: katika kangwe cyo kurabira ebiko bintu ebikaddu wa mangwe ebiri perishable
1: yesebo
0: ifa abantu
1: we human yeah, being
0: akatare ko omuchara ngaba maka mwami kati bwotegeera nti omuntu akadiwa mangu oba kituyise okubeera perishable okanya mpisa
1: nga mavivi kuli amazi ngo obutika
0: nti omwami ono ajja kuloba products ziri fresh ezaka
1: ziri katale
0: Negwa amanyi go plan B yo erimu experience
1: ogenda funa ko go tukubyo kubagisa
0: omwami bwagenda keri
1: na product
0: wa kumona ah ni what no product yange egenze bweti naye yita go kubirawo
1: tetukute wa byawo
0: tutuzoro ansonga okula ganti bulijina plan B
1: now
0: nesi ngaka kutanda nga gwa perishinga gwa kadiwa
1: tolina plani
0: nga tolina na plani B katube direct katolina mpisa ya tojja musanga o
1: ogenda kasasiro
0: itojja musanga
1: ujukira vugambi eti wale myembo yavula nga ninyanya yali kajja kulibo bakusulibwa
0: kakati nga tuze
1: bakatabana
0: bakategedde
1: bakategedde toyonga yako
0: kakati bwe etudde eno mu byokutunda
1: nam
0: tuba didi mproducti za amaka
1: yesebo
0: bwetu deno mubyo kutunda nga tuze eno abantu obo tunda emiyembe bobo tunda nyanya bobo tunda nanansi byono neka tukanyiza fena
1: perishable nam
0: oino kubanga oina plan jituise plan B
1: polira
0: nti enyanya zino weziba zina atero tuka wezigenda okududira oba okuvundira oza mukola tomato sauce
1: tumukoze tutya kati wano tuziza ko
0: kimama nti bano baganyogula nga ziri fresh wano kambatayize mu tomato sauce mu ketchup
1: wano kakwata
0: era abantu abo abatunda ebintu ebyo tebakyayaga nnyo luli kyalinga kizibu
1: obasiŋŋaana
0: olweggulu atunda miyembe ne bakutunuulira aye bati ogubadde ogw'olukumi nawokuza bitaano
1: agaggula esatu lukumi
0: bangi
1: ngongezza
0: kuvunda
1: ate jjukira omuziranyi osoma wali okyegendereza obadde okimanyi nti abagula ebintu ekikeekyo abaguzi sigama batunzi asooka jjukwatako bw'ati n'alyoka akwata abamu baginyiga
0: bakuyita kudondola aba kufotola
1: abatugula ko kedo mufaki no
0: munyiganyiga mufotola
1: we wape ekigambo
0: kufotola aba fotola kakati atunda kedo
1: muva munyiga abantu
0: aina okubanga ainayo dokita mpiima akola ku nsusu z'abantu
1: webale nnyo
0: asobola okubanga product ye asobola okugikozesaamu ebirala
1: nanga munange ti
0: nadde ndaba mukwano gwaffe dokita Yasini zwa.
1: Yesebo.
0: Na ina kedo gwanu yaka. Mufuni le kedo na akatare nkaina.
1: Nga mmativu.
0: Yes.
1: Ate nga mnu nyasebo tata wali.
0: Mkiru tera bika.
1: Ali mkatitepele za alina senta anu nyaba mulina. Aba mulina waka mba usaga. Kati.
0: Tuwali makedo. Kutu nulide alafa omuli.
1: Omuli.
0: Elevo evude weyo. Eyo kufune ebizibu ebyo.
1: Obadde okimanyi nti ne bano ono bamuyita gonja babita gwetusono gwetulya bogoya abaana kati tebakyalya muwengevu yekka era bwatunda bwati nabanga atandisa okubanga ayengerera ng'agamba gwewesirikire kale ayinga eseka
0: ngamuseka
1: yesebo
0: kaakati ensi awo wetuuse lwaki twakola nnyo loseezi mu katale
1: tetukyakkiriza kufiirizibwa
0: twatunda nnyo layisi twakoowa akatale
1: bannaffe bangi baddadda mu kyalo balima
0: nalabyeko awo namabegako awo nvubuka gwe nalaba kazannyiikirizi ku mikutu gino ejammwe eri alaga nga nekigambo

0: Satu evi njaulu, evi mu chupa ya Muse evi satu, ne ya Muse evi tano, waliwo ono wabuli moto. Wefunire chokunywa cha Ona, kuduka lio neri kulio kumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akole wabari ham.
2: Kano ke kasera. Aka program yo. Aba chala wazira. Chitofu dala. Aba chala wazira. Eno ye program.
3: Abachala bazira
4: wanoku Pal FM.
3: Program
4: Abachala bazira.
3: Yeah.
5: Abachala bazira. Kumusa bakutanyeza mwenda Pal FM mo hekula eliyo monte wabuli job. Asianze kula msaka.
2: Yo. Abachala bazira.
6: Tisenga mutumulia process Allah ya gaba hatia. Namwandu ono Allah tainaji ya musendera bali. Olaba namwandu. Allah wechitiwa ya mula giro kubela makagaba. Emyezena. Nga atude kubwa namwandu ya idaye. Atule emyezena mumakagaba.
3: Abachala bazira.
6: Echimutuzisa emyezena chichi. Tusobola kutunulira namwandu ono. Tagenda mumwezi gumu gunonga bafude tumugobya agenze. Waite emyeze satu adaba gambe. Banage runorubuto weni na luwa mgenzi.
3: Abachala bazira.
6: Kati omchalo no namwandu taina kuhisi wabu wikuluwa kubaya bazara mwara.
7: Echibita chijia uchibi.
6: Allah ya kula gira vana ba mbalabi lile. Bale mega manti munange tata wafu ya fa. Tetu danga mkufuna kumunogwa nusu. Tetu somi.
7: Mwarambe mari ya ba mwere kwa mwe. Mwe kibiri.
6: Abana bali ku street.
3: Abachala bazira. Bururunako Monday to Friday. Okuvaku sawa musambo. Paka sawa muenda. Izaka ungezi.
8: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Osibie tando mulonje kumido kumukutu. Ogwachiku mumsamba kutonyeze mwenda Pal FM ekula erio muntu wabulijo. Asianze nkula msako. Nechila msa chisingira dala okuba HHT wa. Chitalo nyo wafido mkama kutonda wagumye ni wana febajuru demio jawajira mzisa. Na kuzama ziri kumi na msamba mwezi ugomu na mwaka bila vili. Mumukaga matenda majibuga wachiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nsasira banda yenu nange bizibu byansukka kati ebyanda maddala onako regulo saba zabadde 10 nga sister wange naye tumugalamiza mu nyumba ye eyo oluberera sister wange Sara naye yatufuddeko kitalo nice yat yoyo mungu brother wange mama wange dene sister wange guno mwaka anyway tusabe mungu yajaribwe bituse nene yongera kusasira ko abana ba sister wangu mugenzi sababu chiba Allah subhanahu wa ta'ala abagumye akasera nkamanyi ke muita musikangu embera bwecho na etuli wamu Sara Allah yamtujeko zabade sawa 10 na ko regular Sunday regio sister wangu byadala oyo na etwa werekede zabade sawa 10 kitalo kale nabalala bali mu mbera bwecho na mwetu bagumya eranga tubasasira ko Nyaranzi gumula wano ntambu de chilo mpura mpura. Nwazi wakantu seyo sawa mnano gwe chilo. Mnana mwenda mungu ntambu zabulunzi. Nesu kolo kujate mpereze gwanga. Tuche yongira yu mulunja mpulirizo mba juki zanti ukuno digulo gwaita. Tuwalino mchala ba mwita nyiragwiza. Nyiragwiza tuwe tutunulida jevdewe ebya fayo bie. Nti munsimu nagobo chaloza nti gowe kaise mbisomoza erano yagalo okwetuga manya nti banji tuisemo abantu banji baise mu bintu bingi naye ne basigalanga banywerera kuchiwa Allah subhanahu wa ta'ala era ne basigalanga obulamu bukola butambula era ne basigalanga bale fubana okulabanga balwanyisa embeera bwetu gutoloza nti gwali eyo mwogera bingi mungu ono tamanyi katonda yatwera bilasi manya bichi lekera okulasana zukuso obwongo bwo Tachuwa ndoza ya kubiri, uwe raneko. Oja kuwa uliza programu zino. Oja kuhiga butia. Tutusobolo kuja mwenyanga. Tutusobolo kubanga titutambu za obalamu. Mujukiro mchalo no nyirangwiza. Nyirangwiza Hanifa. Mchala ya risi msiramu. Mchala mkristayo. Eranga mama we mulokole. Yatutambu za obalamu we. Chenjagalo kukujukiza kwa mlonja mpuliriza nti twatambula omukazi kuchalo yajja namugaba nagaba omwana wa munne ne aita ne senga we ne bamukukusa ne bamuwa omusajja musinga ko ku myaka omusajja namuleta e Kampala namufumbiza nafumbirwa namzala mu omwana abaloza nti ngenda naloza nti ngenda we namalokuzo no omwana Nsobolo kuviro mwami ono bambi ngende
4: ate miskin lwali lubuto lulala ya mchala ono gwetulina era onjogerera nyirangwiza yamaze do kubanga akalide emabega we mzina ja radio pal banange nseri mwe bizibu mbadde ntukane ku reception ya pal fm atene nsange ekinene ekirala omwami bano banamagoye alineri solizi mindozo omulabye omusanza
9: mukozi wawo
4: Neda simukozi mulwadde anoonya buyambi azimbye olirabye eriiso
9: mulabye sifude okwetegereza abantu
4: mulwadde avana kasongola embeera mbi alina omukazi n'abaana batano banaye Allah yasimba okumanya eriiso limu olirabye libuliddemu yenna abuliddemu litujja limuluma avana kasongola ebyo byonna obisanga mu nsi banaye tubeere n'ekisa abalina ekisa mbeebaza mwebale kuba na mutima mulungi ogwo ogwekisa nyirangwiza buuza ku mulungi eyakulindiridde dda
9: okay omulungi owa omuwuliza owa Pearl of Africa sooka kubuuzaako n'ekiramuso ekirungi ekisinga obulungi ate ekyemirembe assalamu alaikum
4: wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Beautiful uliotia.
9: Alhamdulillah.
4: Ebintu byonna byekuma kugwe kati.
9: Wanji.
4: Ebintu byonna gwe mulungi gwe akola gwe ebanda.
9: Wanji alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Matere majivuga wa shivala subhanahu wa ta'ala.
9: Alhamdulillah.
4: Ojukira wetu wako mu mulundi guli.
9: Nzijukira wetu wakoma. Nga process eno manya mvudde mukyalo ntuse Kampala yonge wedde nzadde abaana omu ili basatu bana
4: mwoyo omwami wo
9: mwoyo omwami nabe bana bendina sizaranga mwana mulala
4: ebyo kuno wali obifisiza
9: ate no bakuze okubifisa ntya
4: wagamba nti batata bo bagamba tetutu wala muwala nga
9: muzito Nenzara, waita wakasera akatono, akatali na kanchi, waina baby, wa miezi ebiri, wabe sato funyo olubuto olulala. Era n'omulala bwatyo, beba abaana bana bendina.
4: Naira wali wetandikidde okukola ng'otunga masweta, byonna mbijjukira.
9: Okuva buto, okuva buto situlangako.
4: Bambi.
9: Kubanga nze namanya, nti in fact ye kawula babantu abalala abamu balaba obuzibu obw'amaanyi ne bagenda babeekojje banoonya obuyambi nze we mbaako n'obuzibu obw'amaanyi oba bwa ssente oba kimanyi okutuula oba kyetaagisa kwegalirako mu kisenge nsooke newe mutayi mu ndoboze nze kyo kyenkola siteera nze kusaba buyambi era tewali asobola kuvaayo okuva mu buto bwange nga ndi wansi agambe nti omwoyo yajja n'ansabako obuyambi
4: Wewe nako weka.
9: Taliyo, yes.
4: Bambe.
9: Kozi kitu cha singo kwa gara. Connection. Njagara nyo connection. Tiwe mfuno omuntu nga ndaba nti ata sobora kumpa connection.
4: Akugatako.
9: Angatako. Oyomba njagara nyo mwesembeza. Ya. Mba njagara nyo mwesembeza.
4: Okay.
9: Uchitege dechini.
4: Mkatu demu lugendo rafi tutambule.
9: So, lugendo rafi otu wako ma. Wari wako kumeka? Twari wano
10: lwa
4: kumeka.
10: It was Tuesday.
4: Nali
9: lwa Tuesday twari wano. Gendo lwa fewe twakoma nga ebyo byonna byonna nga mazo biba nyonyola okuva buto okutuuka we ntuuse. Ntuuse Kampala. Ne naba namba zadde. Naye nga sira ba future ya daba namba zadde.
4: Moyo omwami gwonna.
9: Yes. Nga buli kwenza. In fact buli wanafuna nga orubuto. Nagamba nga. Kuba wali wano orumu. Na mugamba orubuto runo mbadde njagala rujjamu
4: omwana wakumeka oyo
9: yali wakubiri oyoyo wakubiri nga nkyagala omwami n'angamba nze sirina buzibu naye orujjamu n'ofa wamanyi
4: ng'omwami wo bagamba
9: bwatyo bwe yayogera anti ng'amugamba kakati ono omwana amuzadde Naye rasira wa future. Omukyara obanze omwana obubwala saasoma olw'embeera ey'ennaku. Sisobola te kuzaala abaana babeere mu mbeera yaki kajje nakuliramu. Ne mugamba olubuto luno olwo wakuvamu kubore denja gara kolachi kufuna option indala ateje suwa funa ngandi rubuto era nagenda nejo gara kono musawo zije moro buto musawo nangamba mnyonye mitwara abiri mwetano ingane ngamba umwami mwami nagamba nzeze sente si kizibu nsoboro zinonya nenzi kuwa nayo wafate binku atako okategede atenga na kigambo kyenjogera ko kujyamo urubuto ngampurira kiwurire ndabantu bafune mbuto ngate bazagara bakora ki bazijyamo gasima iki cyiye kinzo kudirira na bisigade engeri ya kirinti na sina sente aye ne yona ndi badera zo basande kisobode ebimutogera byogere nozo kimanye ngembera weri umuntu nayo gera bwogeza ikintu
8: Echali chikuwa samu omwana yo chali chi.
9: Nganda ba teri future.
8: Future chicho tugeza.
9: Future. Nganda ba omwami gwendi na ye.
8: Anywa.
9: Anywa omwenge. Kaba azifunye bwazinyone zigwa.
8: Mpolira.
9: Because embera y'obwavu tuwa mutasoji vamu. Senga ba mwetegefu. Wobera mwetegefu ene wakuva mwavu.
8: Oruana. Ntikena afu na njaka pulani ingira.
9: Kwa tera wangu rangataru wanye. Na ye katigwe. Toru ya gara kuruwana otudebu tuzi. Neba kwa ato omugo, like tugezo mwavu, afunye send. Aba funye omugo, ogo kuruwanisa. Atezo funye ozono. Kata uwesara bila future. Mwama, aizo veli nangamba, kwata zine mituwa rasato ziteleke wari. Oreda anyede, jazita andise koda, sima nya dene meka. Kata tenze ngandinamu nechi intumuli, mwanko wange. Echi ingamba, tisente zitali zoto zikaya nila. Eranga waveri na ngamba, gana mituwa rasa tu gemba demva kuwa, gampe, nganga jayo na ngamua. Binabachara bararabjebaya yomba, nebaruana, ate sendo zituwara wabichipichi nga nze sivisobora.
8: Sicho wali?
9: Nzenga chendi, nga eva mba mkuleani ingo, mtu wakubera wachu usobora mubge, asoboro kola atia.
8: Achiita mwadia.
9: Kati, awe natandikira. Okumwana oyo owokubiri nentandika okubanga ndino okujjayo busente kubajje twavudde ku lwokubiri abaliko bakimanyi kina bagamba yadengeri nkyali mu kyalo nganze ndino mukyala gwenkolera ngantunga sweta nganabisoma era we natuuka eno ngandina akasente kange kenteresa n'omwami katamanyi kubona lisobola kadi yako mwami yara agula emmere nganze mbeera nazo
8: nga kitoga nti obeera enjala nakatoddeko ekyo kyo omukisa gwe wali olina mu ye
9: ya ekyokugula emmere kyo
8: yali munyiikivu
9: era ne we natuukira ekiseera ogamba nti njawukane naye nga mu bino ebiziba abakyala byewaga nti oba abaana basuza enjala biki bikinge byewange tebiriiyo nga tulya ffe n'okusinga abagaga ng'olwa omwami ye ategeera kimu ayinza ogula enkoko n'agula ennyama y'ente n'ey'embuzi byonna n'abireeta n'ekyenyanja
8: yali mwonoonyi
9: okategedde kati atenze nk'omukyala nga tebinsanyusa ng'agamba wakiri yandiguzeko tayipe emu kuba tuli baavu okitegedde naye enkola ye ngate akora nka mugagga nadara mukudia ugenda kwanga neba ne baba burakuta e uri yari demukene kera yasibide bijanja nuru stabina kugambye mwe byo namubina engeri yo kuba ntoyino bikumanga ngate byononese ngasina na fridge mwe genda bikumira ndi nokwata enkokeno atagire sensare bamaze dogisa
8: ogikaririreko
9: ndi nogikaririrako marene Marene ne nyama njikaririre neri njikaririre fumbeka ekyenyanja kigenda okufa amangu nenkera kimparirize ro karirine ne nyama reme kufa okitegende katate nga tulina Randy Road mucara ngabe
8: alaba bana bapangisa abali kunjuze bali abintu bakalirire
9: bwo senga era ku part of Africa tari wararya mu kifumbira ndoza yandigambye mucyano nayo gara bazima mere ngo ngate agamba stagara bafumbira mu nju kati mu bufunze enyama inagikarira wale no karira nyama y'imbuzi nkoko bane iba obe nka basariza nenga si cye kigendere rwacho naye ngago manyi cyori
8: sembe za kakatebe maza
9: patoka omwana tayina rwiri wa kwambara tewari furani
8: urusoma okuria
9: urusoma ko gujora bakana kandi genze ko kunasarika tandiko okusoma nayo kudia mudia Nateri plan. Mwami ne walete mitwara atano omugamba. Rumu yaranzise. Na mugamba. Nga sina ku bantu obanywedde. Yajja nampe mitwara atano. Ne mugamba na ye. Kansubire nti gine mitwara atano jompa derero. Zizo si zizo. Obuza ki. Gorokoze ko kusenda rokuje ko kusena mayisente wemenya. Okitegere kinde. Nenga chana rinjagara mucho. Mugambe tizine sente gwachi wachiri togura ke mbuzi mucyaro.
8: Turunde.
9: Wachiri wariwo kubera abo ntobenkera mufunyo buzi. Mwana namwe muri nace mutunda. Kuba Eva mwana we yarwaranga ngai no kwehora mu kibina bayine bibina bye bakubanga buri kiro. Nganga re kunganya.
8: Wabibara abaramu ngo mucyaro no ganti.
9: Walai bila ne alanga ndaba oburamu bwange bwali tebina jebura gasenga sava mu bufumbo buli
8: baba
9: gari tebuyina senga kati ndi bwencho senga kati omwana ange tasomera ku muzi Darren senga omwana ange tari kiburi secondary okitegera senga cyari cyo kisoboka
8: baba wazoku kamangu
9: newe yandi bade case primary to yandi sobode boge mazima tayandi sobode kati ebintu ebyo nabirengane nga kasomwa amagura emmere ebyana byange nga binyirira nange maama wabo nganyirira nti tulya bulungi okitegedde
8: pade mukolerera lubuto
9: lubuto teri kintu kirumanka ekyo omuntu nga osuuka emyaka 18 naye ngaokolerera lubuto era eyo meseji egendo eyo omuntu yenna ali eyo naye ngaoweza emyaka 18 okudda wagungo olina kyokola naye ngaokolerera lubuto ngaokera ku macakare Nona ba noya mbara togenze kora nengo kurira rubuto kibinyo kibinyo kabo kiurira
8: Oto
9: Katinze okutambuza obula musa papa In fact katena message abachara temuvako munwerere kuno
8: ku paro
9: temuvako muye no message Omuchara wenarabanga teri future naye ngo mwama aguremere sparabera namanye no kugera mu supermarket na aguremere yo mwana engeri je kintu nazanga ko batoye katinga umwana wemugenda mu gwerero tugeze umwana mu rwade umusaba nabagamba umwana ona ina kunyo buji we buti ne we buti binone bino bijya muretere njoka mu rubuto ebya je pinyonya bikuretere ate mu bunji umwana wajya kudya ebyo byiri byaba muragide mu rwariro Chovula ntina zaka abana bato naye otunwa ku bana bange. Urabira dala abana bakurira mu mbere no. Kubate badya ko bubi.
8: Otyo.
9: Kirabe kintecho. Kati wena abantu omwami ko kweyo akasoboro kazanya. Nengamba kati kantandi kokola. Kantandi kokola muri mugwange gwenyini. Gwe natandikira ko gurogo mutwe. Nemfune ekyuma wari mu kiyembe. Netandika okubeswete waka mu muzigo gwaffe
8: bambi
9: nengenda kwest primary school nensabayo omulimo gw'okubesweta ne bampa wali wakalala bali bakayita kesi primary nga kali nkaka omuntu awo mu rusozi mutaka bukirwa sedize muragwa neka kati weburobo obusomero bombi agamasomero abiri negampa nenyingira akatale kamwocha nga nduka muno obustoksi obwa babebi obwo mungaro bwo kwambara ka gloves n'obupare n'akasweta yes E abonaone ngena mukatare okubaraga ko sample bana bachara batunde
8: ngo bakubagire
9: yes nabone bampagira ni babanga bampazi order ndefuna sente kati mukufuna sente nenga atende nokudayo nsome because ekiroto change cyari cyabusaho nganja bera musaho okitegende wenara wanga afuna sente ngatsano teko umuntu umurara ku cyuma cyange nemba ko gwensome sanso umuteka ko tinewe mbanga sikoze koro yasobora korera sente neziyingira kati nenta nenzira yo kusomera
8: no dayo musini yachi
9: Nari nasoma nga namara senior 4 nga nafuna certificate. Nenzira yo nsome course.
8: Nogenda mu senior 5.
9: No. Nensoma
8: wagenda ku ordinance.
9: Yes. Nensoma midwife.
8: Midwifery.
9: Yes.
8: Na
9: yeche unyisera sajikola. Sajikola obwachi sajikola. Omusara gwe basasula.
8: Ii, watu nulira umisara kwa yari
9: yes.
8: Agenzi student ya mangu wago wa
9: mkira msara. No, chiribuwe chiti. Katinza ni mukozi. Ate mkwata.
8: Wabala.
9: Ate mkwata
8: mangu. Andage, nifa.
9: Ukuliniza, ate mkwata mangu.
8: Mira guiza.
9: Tusubi la kujigirize chintu lero. Tenchanga enda chikolo osubirenti na chize yesterday. Ojakunda mahomu utachimaze muchi. Ebanga. uchitegende kati nzaro process ate nali nchia soma wanonsoma busaho
8: wagenda wa wali ogenze kusomera wa
9: ngasina maliriza nali ndiyawe murago
8: ogenda mulago
9: yes
8: mm-hmm.
9: kati ngasina maliriza nchia soma
8: mm-hmm. mm-hmm.
9: awe nasangira omuntu nangamba nti waliwo ebintu byenjagara ogendo joininge kwanza ate bitya bya busaho ate gwe njogera yo jja bisobola kuba ina ne customer keyo kutunda dagala
8: mudwalira yali ennyini emulago
9: olwo omuntu omusisinkanye
8: kawe
9: tuwesinkanye tunyumiza
8: mpulira
9: ne ngamba zeno nsoma nga wenkora naye mpulira nga njagala kuyingiza olwedde bamaze doba yitira meri omara okusoma akasente kati kusinzira ku level yoliwa certificate ojabera musara gwa mitwara asatu bikiwe bityo nabiri mwetana nga ateka tinza yo sikwatayo sinja kumarako kata ateka tonda sima nje ya jo mchala turi yao tunyumya mutambura wesinka nyomuntu nangamba ndina jemba derero wabadeo kapate pate bachaina babare taba doktazi ni wasomesa abantu ebi obura muka ebi tambura na gulichimu muta inakutambuzati obura muka na ebi sigade konze soko rinde techintu chogede matugo ndinka ya rachi urideko na inga madenga anonya connectioni nantuka yu ontia era bagenda yu watandika watia nanga ne mkubuza samura gati mbiya gati wabura na mbuza biya wadewa tibiya wadeka mocha kaku Uganda Museum kwanze yaba dao na iso otegera yoncha chogamba kutuwe na umutu no mugo nine simu ye tiga waliwa muzeye ya tuteyo nine simu ye na iba wanga kwanze yojobomba akorela yonti ye
8: yalinga workshop
9: yes diari guarido oba tujite neti waka ngabalina edagala edia food supplement
8: okay
9: na yenga sengo otuka neba kusomesa yengo muchayi na chaya gara agara muntu mugezi asobora otunde ebintu bye atenga abimusomesa zabili namu experience natuka nembuza system etambulate ya ntoku registering okusobora kogera no muchayi na kuburira ibigende ugenda mu maso sasure 5 10 na zili na munsa Nasisa suri lao ate chile lao wangu yara kuwa burungi kwa wagama ati okugaga wala okugaga chama ate ne chile lao okuta chalisiki yona
8: wewe yo lumba lumba lumba
9: etano lukumi nazijamu nasisa suri lao nembaga mpere gestation form njijuza ne njijuza ne wanga akari uja kuingira murumeri nasika no mchaina netuogira nambuza guwa nine mnyonyola manya gangi nambuza osobola wasomerera kine mugamba ina ngamba teka tiwo bade osome byo jukira certificate sina jima reje
8: elimulago midwife
9: yes na ngamba kati kiroto cyo kibanga cyecyo yade tunamariza kubera sibyo genda ukora kati zabano ni nabo ba doctor bende ta bari professional ne babanga bakusomese dagara rino rikora kino biri bativiti biri bativiti katao after wari wesomera tefunge tugenda kuteka cafe yaba china tunaraba ngo osobola tujia kuteka musomere ya fenkawa China, osome bintu ya feburungi. Nensoma, omucha ina nanja gala, nga inzo veri kumacha na furuma mukarineri wansije tutudawara. Keri nye diange nadia gala Jennifer. Nenzo veri naga, Jennifer, hello Jennifer, morning. Nande chane kubwa okudia. Nanja gala.
8: Yali musajja.
9: Muchara ato mukadde myaka kankaga yanjagala nyo mukazi bonabona bensanzewo nebewunya omuchara nanjagala ekisuse nebanjigirizo okola nebatomese dagara lyabo ngaburi kumacha okera mu kirasi yabo ngabaleta ba dokita ngawari yo kirasi ngaburi kumacha okera kumacha sawe mu nosoma ko sawa biri sawa nyano ofuruma we mfuruma ngandumba firudi Orona mazade okuyiga eddagala ndina furaya abazimpa mu buki wezi neteeka mu nsawo ne ndumba anyeza okujja mpano ku Paro Africa ne nyingira ofisi ne ntandikira
8: notandika omukomo okunyonyola
9: okunyonyola eddagala cherikora nabo walisangibwa ogenda okulanga bulatandise kuyingira mu gundi mu business yaba ali mu company ngakuroma ajya nonyali nya Jennifer kufuraya na teka anga kama nyaga angene namba yesi ngabura ajia toko kuri reception wazo ya garani njaga na msao Jennifer njaga na msao Jennifer
8: olo nadi ya msao vali kuwa deda
9: atuwa bamba waneda garane baba anze maso meso na vikuti
8: wazene
9: vizimba bia wangami ufureka ya raiko pini samsingi eno ye gunde ye package mbiku wa do wonye ngaruwache nchato sindika mtu mura na jana pita msao Jennifer
8: otyo
9: chafamu nengo le chisuse katababa China nga wobera umukozi nyobagabe birabo nga wali wo level bakuraga level 1 tukuwaka akabaga
8: level
9: 2 tukuwaka no level 3 tukuwaka TV sifunye TV munja atabadde nayo level 4 tukuwa boda
8: ufumbo
9: nkora nzira ka
8: wo mwami
9: ke kalika message kenge ndo sembyo ndo za nta bachara te bapapanga to papanga
8: tugende tusuna tusuna
9: jendi nyuka buri unaku tanatandikira ku msara gwa mitwaro nkaga anti bwo nchokoze che bakusasura nyaka
8: yes.
9: Commission
8: eh
9: umwezo gwada ko nafuna milioni 2 me mitwara abiri
8: olwo bunyiki vugo gwokola
9: ukatege dakanta ako
8: ugwada
9: ko zenatu ke chisera ngabampa ne milioni 7 umwezi
8: iyo go muntu wo
9: nzo muntu wo
8: mukoma
10: ibisenge tutubuluje umuri basketball umupira umuntu kazambaka ibikonde imisinde igicukugo tennis volleyball netball nibi nibinje wono musia fi Uganda ukarura Africa wumune mitara wa mayanja full time sports
11: Asazi, negadunya. Chani mwiche chini kuyandia monde. Ono musajyo maivoria.
12: Agumanyi. Yes.
11: Amanyomu pira.
12: Amanyomu pira.
11: Chigumanyi. Kwa kupo mziba. Baina muta kati. Wafiri kubamanyi. Basi ala. Yes.
12: Ajabe rangono wayo.
11: Wafiri kata kuma mutindo. Wafiri kubocha yao. Mkapira nyakamanyi gati ya kutuwa mkazi.
12: Adatua mtu mkumi. Ate ya sato mwa na talamuna bibida.
11: Kwa mtu undira. Ule wafunia mbuso mtu undo. Ule mtu undira.
12: Yes.
10: Mkituli wamunabu kuko. Mkutunurida. Wamuno kwa kini nyebye mizanyo. Mkutuna kuwa sande. Ukufu kusawa mkaga. Paka kusawa mnane zeni sana. Full time sports. Ibye mizanyo yebi marayo. Tubisubwa.
13: Kade kamuzanyo nga tuita company zonezo Uislamu charity organizations amatendekero gebya njigiriza gawa guru mu Uma Corporate Games za kutandika nga 3 August 2022 mu mukaga ku IUIU Female Campus Kaboja buli Sunday semba yo mwezi paka December jango binkane mu mupira volleyball okuduka okuskomgua okudukira mukutia sakone mizanye mirale minyuvu tuzimbo wa Seluganda once a team yolelo gokuwa kunoti musanvu mwe nanya BM munana mwenda tano noti Uma Games Zwagidwa Palevem Blascon Presidential Initiative on Banana Industrial Development Blast Media Infinity Concepts Chibuli Hospital IUIU Female Campus Hatima's Kitchen Friday Call Netwin Brook Schools Uma Games where unity meets competition
14: Munyumben Buli chijulo chitu kumunganyi. Ati ufumbisa nunu. Buli chaku ya chilete sanyo. Kuruwe nyame nunji. Eye guwawo ate mpomu. Teka mu nunu nyama binsari. Ati wolo wegutu uka kumventi. Leka nunu curry powder azifule chokulia. Uli omu chaya ya anira. Buwomu, buwangu, bugulika. Mugrams tano zo kabuli second. Bukule waba Bidco Uganda Limited. Irabu sangi maduka wona ukumpinde woli.
15: Oyagala kutandika farm ye yenkoko, eye mbuzi, obe yobumiyo. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri okutandika farm yo, eye nkoko, embuzi, nobumiyo. Tusobola kuwa mkoko utandikirwako obuluna kulumu, nokuyongera yo. Tusobola genda ugendo tandika farm yo, nitukubulira ngeri ki gyosobola kutandika farm yo bulungi. Tutukire lero kugawa Agrofarm, ku farm ya fe eri Gayaza nakasajja, oba tukubire ku noti biri noti noti, chenda mutano, nkaga mutano. Musamvu mumunana oba noti musamvu munana musamvu amakumya abiri kumi na musamvu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofam chuwede ite chikakasidwa kubomu kaka ngane kuzomu isi kumi oktoba wamane sani ngane kuzomu isi kumi na rumu fongi za kukole wapal of Africa Radio wajiwaka kawuo kakurakura nyati ni kusigali na mabega kumono ndi guno tugenda mumazo mujitu some mujitu ige kusaka magezi mujitu ike nunde yonkoke yomu
10: mirembe ikikiriza okurunda mbuzi zoruyo wamunente jangu ne chotunda tusensera katare okulima nokurunda okulime mwanyi sako nokugata ko mutindo tuliba kubera ku Kalem House okulina na Uganda Museum okutanikanisa obirizo kumacha paka kaungeze abusomesa banje abakugumu business ebyenyingiza na katare abuliba magezi ama company gana chegekolede ko gakutwa ku magezi utandisotya nebintu bibira binje nkugambye chuwede fungiza tukoline Pearl of Africa Radio puyingi na mituwa lebili joka bukinga tikiti yukate ngoita kunoti musambu tano bili kuminemu kumina bili awagitwa ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China everyone woman mehmet events
16: boom chakala season 3 double energy mawinzi obado chimanyi ntikatu usobolo ukwe wangulile mutoka kunkumi bili zoka wizi muamanyi ngonywe chokunywe cha rock boom oba silverback uwangule bila bibi nene ne boom chakala season 3 wangule bila bibi sanyusa ebi uleza dalobu mbibutano mukash flat screen tvz emotoka pichi pichi smartphone kusane free complimentary okuva mu rock boom ne silverback choino kula changu nyo gula buguze chupa ya rock boom oba silverback energy drink kibira wansi wakasani kila chula bayo cho wangula aba wanguzi abana wanguli chupa za rock boom echo kunga chuchu wangu de osobola kuchidja kuduka lio neri kulio kumpi obo kube ku 0800 2900 0008 rock boom tanywe wabana bato abachala abembuto abayonsa kusana abemibili ejita kulagana na caffeine.
8: Alright, in kweba zanti wevali nyu wevali jidala tuchagenda mmasa na michala Irangwiza Hanifa nga tunulida jemfu dewezi changu ganti togwa musubi ya teto tuula bera mkakaru kanyi niyo gole kugama tijangu kisopshoni ya pale FM ni sirinji mkome bili wefu nila kataba kali mogo liduwa eduwa ngoli mbizibu elifande msero mwano kulira duwa jangu ni sirinji mkome bili chapa shino chawandi kiba mkade wa fesho rai mbu Kenya atepa nabatu gambia batia wakiso muzi msa secondary school agarihajati ya mina na chiganda

0: Yongere yo ne mchala nyirangweza nga tumuliza jemvu de Hajat.
1: Naam.
0: Otio kakati nga otandika okukola bakuwe birabo.
1: Bampe birabo.
0: Bakuwa kalaba akasoka.
1: Ah kalaba akasoka.
0: TV jitute waka.
1: Jitute waka. Embera ne chuse.
0: Echuse. Omwami mutambuza bufumbo.
1: Te wali buzibu. Nasimwe nako buzibu because nari nakiriza tikati arabye ya mona abimpani. Tugenda kubera mu life
0: nonje.
1: Enunji, because it is mfunia. Ochitegera, orenzo nga tiwa nafuna TV, nga nunji, nga banei babe tuliranye, Fernando za tuwa dekure vemu, nga balina zino TV, eziriko mungu.
0: Eza kabuto.
1: Aizo. Na yenga na yonza mbada sijirina, chena kora, nga ndaba nerevo, siche jawo.
0: Wali wosula.
1: Wendi, yes. Nenga mbo mwami. Nga waliwo omwama azimja wa mayumba kumpi nafe self contained na marunji kuliko toilet kulike kinabironga kicho kuliko ediro ne kisenge jukira wali muwade mu rumemu uraba te kicya ja kusinzira ku sente zofu naye nga ngambo omwami urabeze njuze bazimbawo njagara bookinga ke mwana nga bacyazimba yo bagizimbe nga yange nga bakimenti yange
0: gogo lejeegira
1: koye Zisubira genda mwe yenjaga matiri bona. Sina sente zikora.
0: Kubusobozo busasula rent.
1: Kubanga yeje twali munga ya mitwaro musamba. Denga naye mulema ne bamwanja myeze echo.
0: Ye mulema
1: yenga yola mbere. Na nagano muyamba ko because zera nali sijagala. Na yenga yesi ye mtu timugenda tura mutese. Ochitegedde. Anti ever tamide.
0: Kati eno job booking abali bagamba batya.
1: Je booking ngenda mbagamba. Njagara ke nje mu kuzina njuze muzimba. Omuchara no nanyene zo. Angamba nenga zino nju muzisobola
0: baba
1: yasoka ndabensa sura yamwe eyawaliwe mubera umusasura mucyajukira ari yarasasura bubi konze mama umukyara wero bita mama Vicky konze mama Vicky uri mucyara wemanyo weddini yari mucyara wa dini mucyara murungi mukakamu anacyara bewe kitibwa ate mucyara mukuru nga mugambe nseno girabaye ti ochimaye burungi omwami omwama wanga nyo omwenge kwali ne ibawo
0: no munyonyola
1: inenze sinywa mwenge katene nju nzenjagara kujya abana bange wari kumwala wanga buri kasera bagwamu mbareka one nka nenkora nsanga
0: bagwamu
1: bikasera bayine biwundu kati nzayagara wano bere safe inse tunuliranze nelsi tuzogenda okora teka manya gange nzengenda kusasuranga temu time Atuwa jakunja gara. Wentyo. Omanyo kunde mesawe ya ngamba. Ya ngamba. Sasure mnyezi mukago murundi gumu. Ngamanya resa chile mesa. Na mugambo za gara di. Tine mza gara. Ubo zireta di gomanyi. Waya gara kwa tanjuyo. Kuba nabarabari mkuja kubuza. Nenzewe condition jenaba wade. Kayena ayogira.
0: Olo ngabuli nyumba umwezi ya senti meka.
1: Nga asatu mwetana, asatu mwetana.
0: Na kugambo sasule
1: miezi mukaka.
0: Wazibala.
1: Nenzi muwera wono.
0: Achichi.
1: Nagenda munju nenzibala nenzi muwa.
0: Okula gobu mali divunti daloli mweta.
1: Yes, nitejuja agara. Yajizimba na speedi, nebasoka bare kazi nendala.
0: Amalizizo kwa mugaga.
1: Kubana msoka mula ganti, abana wange bagwa mumwara. Ngandina yeke nkuto mukono. Hey. Na mboraba wanechi undu, ya kunde mwara. So njagarana wange bavechi kumwara. Mchara ya zimbe nju, kuspide yange ya soko ukugwa, netuyingira. Kato echa, ansesa kuluna kutuwea tugendo kuyingira. Nengambo mwami kumachanga tugenda kuingira olweguru mchara yangambye tugenda kuingira olweguru bajimaze muyingira nju ya mwewedde kati nze nengambo mwami kumacha nga yambalenga tagenda nemugamba kawe nagamba nti wano hoyewo tugenda wali naye tugenda genda yo echiro tugenda osenguka nemubuza ono wawa nakubanja Nanga mbamba anje miezecho, atenzera sinajendaga. Ochitegede. Zono mama gundi mwagaro wawano, kubanga,
0: angumikiriza.
1: Kwanze walito genda sasura. Walito genda sasura. Trust
0: nze,
1: me. Tinze just njagade tasa wana wango mwara gunoguu. Nyabarira wano mwara guri wano. Kati, nasirika na agenda. Teyanzira mu kuba yarisi muntu wakutesa uzatuke sawa wazechiro mvude kola bichizi sawa nkabire zechiro abana nemba gamba no mukozi nayo omukozi mwaka akazigo because ngabana sawa bare kabo kana inafuna omukozi ngabana mbagamba twandike tusturebe ntumfunire abana babiri wari kasaye wari wabana bazanyanga
0: kobi musengula nangalo
1: eh eh ase tuvano tudawani eh.

0: golokofu sukana osoba kufuna challenges osoba kufuna ebizibu osoba kuba nti utawanyiziwa osoba kufuna wasiwasi ne eventually agenda okwetolola odawa Allah subhanahu wa ta'ala tuba akumulago kulachi gwe kwasa nolo kyo baganda bange ebintu bino byonna kwantu tuba nti tunyiza shahada yaffe shahada nkulu nnyo bintu byaffe byonna mu bikolwa byaffe byonna mu byaffe zonna ez'obulamu bwaffe paka Allah waitu jula nti hatta ne kuna kwenkomero Allah kwajja okusinzira atuwe jana tajja kusula kubanga tugamba tatunula maaso go nti waha onaya aisi ya alabika bulungi gundi atunula mutima gwo bwebanga bwekomera gye mandinga Allah atunula na mutima
1: inna wali nainge tisa
0: ajise mkulu enye mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna mal amal biniyat Allah bwemulungu na gulamulia na kumalirifu na kumalira kwa gu chile kizanti umutima gu guwine chua kola umutima baganda bange temweli mbanga nito jakulo isachi no kunguru umutima olichidala
1: olichidala nyinga wana pretendinga
0: katonda wandika chili kumutima
1: umutima guo umutima gu gugamba kativa tupana mubere nechisa
0: na
1: imiriza zawe swalango kakasa
0: so, eh.
1: Banange temufiti na banamwe oli awone munno nenga tomwagala omufiti na omukola kenkwe nenga osekana ye
0: nah.
1: Onyumya kunguru omala okwogera byoyogedde wana ganti bana ebintu bino byaffe kaffeche gwogenze ebintu bino byonna olaalaasiza munno wegula eri obuganzi munyumya ne banamwe mubali kodinga noganti kati oba wakana bibino byetwanyumiza naye naye omuntu okutuuka okunyumiza ensonga aba akwesize naye gwe n'obeera katweri munno munyumya ne munno naye ng'omuli kodinga obizeeyo eri nga munno talina wabyegaana nga byebyo bituufu onoonya okutabula ensi Enia yeri moji.
0: Enia yenkulu. Ebyo na bibao biyo kubanti abantu basobola okwogera ebintu ne bakola kino. Mm. Mushino, mwesho kyogeddeko. Ye kiri. Naye nga ensonga enkulu esinga mu byonna bajja matulongosa emitima gyaffe.
1: Ajo.
0: Kuba Allah tugamba blame shaitan rajim. Nagamba nti wanafusin abu yalayira ebintu bingi maaso nga sooka gyalayira omwoyo guno. Naga nti dayidde omwoyo wa maasa wa n'oyo yagutonda. Fa alhamaha naigizo mutima gwo fujuraha okusobya kwagwo watakuwaha n'okulongosa kwagwo Allah muyo jafikiri yetu ina jitego buchimi ya chisomesa cho nina tuchimanyi nti omuntu wo genda kola enso mutima gwo ugamba nti ngenda kola haramu bo genda kola haramu mutima kola ki Allah tusomesa da fa alhamaha fujuraha ya Allah somesa do mutima gwo ensobiza gwo obuno nefu bwagenda okola
1: atago kujukiza aja tiguku kujukiza
0: atuja nokucha kwao ne Allah atiganti qabi aflaha man zakaha mazima yesimi atukuzo moyo gwe gwe tugambo yonti wotegeza shahada umekuja kutukula awuntu wotegeza katonda ntikaija kuna ko control umekuja kutukula qad afla man zakaha mazima yesimi yoyo aye yagaja kweyagala aja kubona emirembe oya atukuzo moyo gwe nabujja mbuli kachicha Ebe byo nasi byogeti bisoba kubaye omuntu eno mutima ogwe salim omutima mutima omulamu
1: ate hajjati okumanya Mungu yatukolera omwoyo guno nga gututaasa nnyo okukola ebibi bubeera n'ekintu kyonna nga wakijja ku muntu nga wakibba buli lw'ogenda okukwata ku kintu ekyo omutima gwe gati naye ekintu kino tekyali kikyo omutima gukulabula akadde k'eswala bwe katuuka ng'omwoyo gwakugante nti obudde bw'eswala ekoze eki kati olievu machi
0: ila zatuwe kad aflaha manza wakadi haba bunye bunye nabi naku mandasa oya buzo moyo gwe gwe kino shi wakati iwo wewe nyina moyo gwe na Allah subhanahu wa ta'ala ngo mbaka Muhammad
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: abu ya ganti ino banange entani entono zikoze shi ziwe de tuwanyi kwange entani entono abebu ya mbaka baba suhabi na ganti iye entani entono ziwa defa abaluwanyi netuwa musai netutinga netutanafa nebatuta utawa choru singo roja hadithi yujitwari mja hadithi sisabili nda kwanga ulai netuwa zari nene nyo zari nzivu nyo tayo basu semesale ze badi zawe zawa zari nkulu neyo mbaka Muhammad
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: ya izi entani entono zikoze echi niyeli pusika zota oruchi oru nene Tanganti ya Rasulallah, utawo lutolo olunene osigazi nzituluwanye, n'abagamba nti utawo olunene, ndomusigaza, mwuma yange lwesigaza, jihadi nafsi, okulwanyisa omwoyo gwo. Jihadi omwoyo gwo gize kumulamwa.
1: Wakiso muze msa secondary school somero on elevel some samaguru asatu legacy ku masomero amalala ku lugudoro bagaye basomesa tine sansezi ku musingi gwa Islamu n'abenzikize ndala mwanirizibwa bagaba academic

0: Okay, ibigena maso mugwanga bingi byatutayinza kubusa maso na yetu tujya kusasira mu mwina abafunya obuzibu obutali bumu na dala bafiridwa abantu bamwe bitaronyo dala atujya bagumya n'ibigambe bigamba nti twaveri mukama Katonda era je tulino genda maso no kubanga tudda mu abakosefu kosefu na mwe tubagumya atusaba Mungu ayongere kubagumya no kubasibe kimyo embere sulogenda maso no kubanga eddamu nate eddemunteko kale nonate twagaragira maso no kubanga tutandika abakulu okuva mu YPA bamaze do kubanga batuka bano boyogera YPA kisoko kutechosoko kutegera byambuzi boyogera YPA mu mutima oba mu bwongo mujya mu kigambo mbuzi batu sida kawasoke bakubuze ko no ruvanyuma otegera ni gwe tulina mu nyumba onuda ko olwalero sebo tu sanyoso kulabako
1: nange sanyoso kubasanga bana fumena abale yabatula abatuliriza
0: yesebo
1: nine sanyo kubera nti akadde kano tukakozesa fabali yeyo nze ali mu studio wano nze musisi Cyrus na vute mu kitongole ekyamanyi kye mumanyi era ngo mukuru bwagambye ndi kyambuzi ndi musajja muzira mamba era bemange ngami tandiko kogera ku mbuzi ukiza ndi mbuzi yeyo
0: musisi
1: Cyrus mubiru Yuli semba yo tibatela nyo kulimanya na ye mumbere zifana na kweziti
0: Livayo
1: Lisobolo okunye nyola ensonga tuzize olwaleero nga tuzize n'ensonga nkulu nyo era nga mkulu wagambe tufune olupapula ne kalamu
0: Musisi Cyrus bakuzalawa
1: nzaliwo wano Buwama Mawokota
0: kulwe Masaka
1: era bawulira Mawokota irango manya ti gonja ayengera
0: yese
1: bukule masakao
0: oh
1: yese bukule bako manya ti rudda saidi endala manyiddwa nga musajja umusese ava esese serinya serinya musese yo era jeje luvule ye asaju kanyuba ulira aba zukulunga bogera bigambe bikwatagano yokwe kulakulanya
0: esese yo waliyo ne kizinga
1: waliyo bizinga bingi sese yakoli webizinga kinana mbina niye kati wejogera kucha serinya icho kyo kiba kivudde ku kino kya mainland nugenda omala kutuka kalanga la noliokoli nya buboli nyidde wano just wanowa nga tugenze ku rwentebe wano
0: ekasenyi
1: era na wotu kabulonji
0: ekasenyi yuno alina yo mikwano jange
1: kesebo
0: naye kirayi ka bantu bakubizinga te bakuma mikwano
1: tokuma mikwano luaji
0: Nsajja
1: wange babako. Nidda bayizo bakwera biro lw'ensonga nti nawe wali tobafuddeeko tozeemu kubakubira. Kati tekiri kani yasooka ani agenda
0: luto. Naye ke nfunye musisi.
1: Yesebo.
0: Ndoza tunanyweza obugwa.
1: Tujja kunyweza.
0: YPA bitambula bitya?
1: YPA bitambula bulungi. Njja kugamba nti bitambula ki? Bulungi. Olw'ensonga. Nti Mukama atufadde omukisa. Nti buli kiteeka kengalo kitambula nga bwe tukiteeseteese si mu nteekateeka yaffe naye Mukama nga bwatulungamiza tuba buli kye tukola kitambula era omuntu avudde naffe mu 2008 okutuuka kaakati taliimu kakunfuna n'akamu akwata bukwa ssente n'ateekayo n'alinda magobage buli kimu nekikola ki nekitambula bulungi
0: nina kyenjagala kubuuza mukumuse
1: esebo
0: lero tutu otuletedde kitugenda kutunuulira kuki
1: obunaku olwaleero njagala oyo tutunuulire ku kigambo kino nti Katonda bwakuwa omukisa gukozese kubanga bw'otagukozesa ogenda kukifuuwa ng'okizza munda guyinza obutamala bbanga ddene
0: Katonda bwakuwa omukisa
1: gukozese
0: buli nganga bubaka naye nga mulimu ekiragiro
1: bulimu
0: ekiragiro
1: kituufu nnyo olw'ensonga nti singa weefumiitiriza nnyo n'obuuza nti omukisa kyeki omukisa guno buli muntu agutaputabubwe omuntu ayinza okugamba nti omukisa y'embeera oba enkola erabika nti ekutuusa ku ssanyu omukisa
0: embeera
1: esobozesa okulaga nti otuuse ku buwanguzi atovu wanguzo nebuku waji nebuku wesanyo chichi chengeza kukutegeza kangeze konga mpita mbia wandikibwa banafe abakiriza mu Kristo batero okugamba nti mu Bible kubakiva mu Bible nti esula tugende mu lubereberye esula esoka lubereberye esula esoka munana tikatunda naba wo mukisa naba wa okufuga ebitonde ebiri mu banga nebyo ebiri mu nyanja era babifuge bisobola okubeera nti bikola ki ekigambo kye yasokisa kyali kyaki kyamukisa okimanyi nti Katonda bwe yalinga atonda omuntu ayina ekintu kye yakola ne tuba nga tulina ebintu bye tufaanaganya olina omutwe gumu nange nnaki omutwe gumu emikono ebiri nawe olina ki
0: emikono ebiri
1: era kw'osanga omuntu nga alina emikono esatu otandika okwenkanga n'ogamba kino kiki naye mu bintu byonna najja atuwa amagezi era n'atuwa n'obudde bwe tugenda okwebakirako era n'obudde bwe tugenda okukola ki okukolera
0: yes.
1: Ate n'abutuwa mu bwenkanyi mu kyenkanyi nti gwe bwakuwa essaawa 24 mu lunaku nze ate tagenda kumpa ssaawa 18 n'omula atagenda kukola ki
0: mwena abawa essaawa zezimu
1: atuwa essaawa zezimu naye enkozesa gye tukozesaamu essaawa ezo yetuwa okusanga nga omukulu gwe okoze ebintu byo nebivaayo bulungi mangu n'oba nga essaawa ezo zikozesezza n'ozifunamu ne bala nti ono musajja mukagga naye ati omulala ye neyeebaka
0: n'atabaako kyakola
1: naye nalowooza nti oluusi tugenda kukola ki tugenda kubeera nga tuli mu mbeera y'emu kakati ne waliwo abalala abataputa omukisa era nabo mu ngeri y'enjawulo
0: batya
1: bakutaputa nga bagamba nti bajjajja be batuwaaki
0: omukisa
1: be batuwa omukisa gwe walabika ova mu lulyo lulungi olulyo olwo lwabagagga olulyo olwo lw'abantu nga bo embeera yaabwe yakusanyuka busanyusi
0: kwega nti enju enju
1: mwova
0: olulyo lwayo
1: kituufu nnyo ontegedde bulungi
0: luyinza okubanga otambulirako omukisa gw'olulyo olwo
1: era nga olulyo olwo lw'abasawo olulyo olwo engineers tebuvayo olwo luvamu ba engineers
0: bw'oyogera bw'otyo mukulu biru waliwo omusajja mukaruga yagamba nti enju ya wagundi kati ewaffe mukyala embulire twalinayo enju ya omusajja bali bamwita tanka ajijumba soka kyajjaafe juzi wano abagamba nti enju yaajijumba tewabeera watavuze motoka
1: wakiri
0: omwana agulayo ekimotoka ekikadde naye nga munju muluja mukikola ki
1: nga muluja mweri
0: kyekyo ekyomukisa guli gwogaana
1: kakati eyo nayo ntaputa eri awo naye ate n'abalala waliwo abakiraba nti omukisa kyekintu kyotalinaako
0: control
1: ekigambo ekikontrol kyekituufu nti tolina ngeri gyokifugamu njagala nkugereze singa watambudde okuva wano n'ogenda oba oyambuka waggulu awo n'olaba ekiveera ekiveera ekyo n'ogenda kiri mu ki kino ngolaba kizinzezinze n'oba nga kisambako
0: nokula
1: nga kizitowa naye bwe kizitowa okisambyeko si jjinja ogenda okula nga mulimu sente ezivaamu ogenda okwekanga nga mulimu miliyoni 5
0: nokiteeka musawo
1: okimanyi nti otunula n'omagamaga
0: nokisudde
1: atya ogenda okula nga teri akugoberera
0: okwata kiveera kyo
1: ogenda okubalabalamu nga mulimu miliyoni esi
0: 5
1: si ggwe wakitaddewo tewasuubidde nti bwonooyita mu kkuba eryo ojja kukifuna ofunye omukisa ogukwata miliyoni meka
0: 5
1: miliyoni 5 naye ate waliwo n'abalala nga ye omuntu akiraba mu ngeri ndala nti omukisa guno kyekintu ekijjango kiteeseteese n'okyetegekera n'osobola okubeera nti otuuka ku ekyo ekirungi ekinaakusanyusa. Kampugereze, singa wakedde n'owerera abaana, omwana oyo n'agenda n'asoma obusawo ng'ali ku kyalo, bwe baana babagaba omulimu ng'agenze nga balanze omulimu gwonna gwakujjanjaba, waliwo ku kyalo kuliko abaana bangi niwo oliwo abatagenze
0: abatasomye
1: bakumye mu kilasi za wansi, abalala bagenze ku okay, ng'oli yakola byamazzi, omulala n'akola
0: bya bulimi ne kati
1: baagala musawo. Kati singa bonna bateekamu ebbaluwa, olowooza ani gwe banaatwala?
0: Era bajja kutwala musawo.
1: Wayogedde ku haja oyo
0: ajijumba
1: ewaabwe nga emotoka lwe lugero luyinza okukola ki? Luyinza okuga nti luyina okuwulira omwana nga tayibadde, bayinza n'okumubuula ne baga nti ono kiki ekyamutuukako.
0: Olaba aweza emyaka 25 nga tannagula motoka.
1: Singa haja oyo agamba nti banna njagala omuvubuka anavuga, naye nga ku kyalo kuliko yasoma nga manyi bulungi nnyo okuvuga emotoka, bakola batya? Bwe bateekamu amabaluwa banaayita ani? Banaayita musawo oba banaayita?
0: Banaayita amanyi okuvuga emotoka.
1: So ogwo nagwo omukisa ne gukola ki?
0: Ne gubeera.
1: So endowooza y'ekigambo ky'omukisa ejja nti nyinza okuba nga gwezize wano olina ekigambo ky'ogambye nti anafe abasesaabo naye ndowooza
0: tebawangaza
1: mikwano. Naye kaakati mu bino bigambo byenjogera oyinza okugamba mwami musisi ono ng'ayina ebigambo byayogedde binkutteko kubanga ffe enkola eyaffe yakulwanyisa bwavu. Bwenjogera mu bigambo bino ebyokulwanyisa obwavu ne nkugamba nti munnange kisoboka okulunda embuzi, okulima kasooli, okulunda enjuki
0: n'okyusa obulamu.
1: Era kati ennaku zino tugamba abantu nti bw'oba tolunze ku mbuzi oyinza obutakyusa bulamu bwo bulungi. Lunda ku mbuzi okyuse ki?
0: Obulamu.
1: Kati n'ojja osisinkana omuntu n'oyogera naye ogenda okulaba ng'ekintu kikola, n'ova mu bwavu n'odda mu bugagga. Kati
0: waliwo akantu k'oyogedde mukulu Musisi nti omukisa Mungu bwa Katonda bwakuwa omukisa
1: gukozese.
0: Waliwo abafuna omukisa ne batagukozesa
1: nyo tubalabye. Njagala nkutegeeze okuva 2008 okutuuka kati 2006
0: esawa ya leero
1: emyaka yekulungudde nga 18 naye abantu bawulira nti obwavu mpologoma
0: ekulya
1: kyangu okuva edda n'edda. Okimanyi bulungi nnyo nti mu bulimi n'obulunzi abasinga batuwereredde.
0: Yes.
1: Mu bulimi n'obulunzi abantu bagaggawuliddemu, kyova obulira nga ne katikkiro waffe avaayo n'agamba nti emwanyi takola ki?
0: Emwanyi
1: kyekimu ku bimera ebikola ki? Ebisimbibwa omuntu n'omanya nti nno bijja kuwangaza obugagga bwe, bukuuma obugagga bwo. Naye tubulidde abantu nti okimanyi nti ffenna kyetulina ttaka?
0: Kituufu.
1: Engeri yetuba tetulina ttaka naye ate waliwo abalirina, okugeza wayipi eririna mu bungi. Era newaayo n'omukisa ogugamba neteekawo embeera nti nno bw'oba nga tolina ttaka jangu ffe tujja kukola ki? Tujja kukwazika ku ttaka lino oligaggawalireko, olundireko, olimireko era okuume n'enjuki zo bulungi nnyo.
0: Ekyo okuva 2008 mukyogera?
1: Tukyogera. Ate ne tuwa n'omukisa.
0: Tebawulira.
1: Obategeeza. Kati oyo mulimu abaganya obuganyi, mulimu abalowooza nti bagenda kubabba, ne bubaamu abalowooza nti bwe mba sirimye ku ttaka lyange sisobola kugaggawala. Oli ennyamba atya nti nundire ku gundi ye? Eyo endowooza yadda era yakyavu.
0: Kadde mwaka nkafune bulungi Musisi.
1: Ngambye Waliwo abantu abalowooza nti bwaba talimidde ku ttaka lye ye tagenda kugaggawala. Oli ennimira atya ng'alimira ku lirye? So nga kisobokera ddala abakigezezzaako kati bakifunamu nnyo. Olw'ensonga nti abantu abateekayo embuzi zaabwe kaziriko just emabega emyaka ng'esatu. Watusera okukola endagaano yaffe nga ya myaka emeka? Esatu ku mbuzi. Kaakati endagaano eyo bwe tugikola ne tukugamba nti embuzi zo zijja kuba zeekubisizzaamu. Tolina ssente gy'ofiirwa ng'otaddemu.
0: Olina mbuzi efa.
1: Tolina mbuzi efa. Tolina mbuzi gye babba. Tolina mbuzi ebula.
0: Tolina mbuzi gy'ojjanjaba.
1: Tolina gy'ojjanjaba. Buli kimu bakikoledde. Olwo tukiyise passive farming. Kati gwe wetuliddeyo wataddeyo ssente zo. Ssente nyo ssebo ne zikola. Kizibu nnyo okufuna project oba okufuna business neebeera nti mu myaka esatu eba esobodde okwekubisaamu emirundi ebiri. Okitegeera? Nziridde embuzi zange kumi. Nziridde embuzi kumi. Nziguze kubanga embuzi yaffe kati eri ku 80. Embuzi emu.
0: Kubanga twali wano n'egundi.
1: N'egebi? Kabuzi?
0: Egundi ono kakiki.
1: Ani tuina kabuzi ono.
0: Kalanzi ani?
1: Kalizani.
0: Kalizani.
1: Mami kalizani Amos.
0: Nangamba. Nti uzuri le sawa mukaga. Ngabucha. Embuzi gina kubevude kunsavu mwetano gina kuchinana.
1: Echo kitufu nyonyonyonyo.
0: Kikakasiza nti kati embuzi yali nyeri kuchinana.
1: Na ye nze nkugamba nti kyangu okole endagaano ya myaka esatu. Embuzi zo kumi ojja kuba oziguza obukadde omeka? 8. Naye wona ogenda okuvaamu oluvannyuma lw'emyaka esatu ng'oli ku miliyoni 17 n'ekitundu. 17 naki?
0: N'ekitundu.
1: Bakikola batya? Nkugamba bugambi ti jangu woofiisi zaffe wali Rubaga. Tuyina Nansana, tulina Gomba, Madu, ne tujja tubeera naze Masaka, tubeera n'Embarara, twagala kubuna
0: ggwanga lyonna.
1: Ate si ggwanga lyokka, okimanyi tulina ne woofiisi e Dubai?
0: Waliwo ne gye bagamba eri Zambia.
1: Waliwo n'eri Zambia. Kati ebyo byonna byonna, lwaki ab'e Zambia bafuna ssente gwe nga oli wano? Oyinza okulaba emitwalo 8 okugula embuzi ng'olabanga olugero. Naye bino by'ebintu ebirya ddala ebiriyo ng'olaba ng'ekingi. Kasooli tubadde bwe twali tutandika kasooli twakolanga myaka ebiri ye contract. Naye ye ne tukyusa nigidda myaka emeka?
0: Esatu.
1: Naye nga eka mu kiseera ekyo yalinyaga ya miliyoni 2 n'ekitundu. Naye ng'abantu obagamba bannange mujje twegatte tukole tuti nga tebawulira. Embeera etuuse n'okugamba nti kati kontrakiti kebe ya myaka esatu gwe buli luvannyuma lwa myezi 6 oba osobola bulungi nnyo okufuna akasente. Kati bw'obeera nga ddala mutuufu ekimu ku bizibu byo bibadde byakuweerera baana nga mu myezi 6 omwana kati ali mu second oba omwana agenze mu university eyo semester ebewedde nga buli egiyitawo nga osasula bulungi nnyo.
0: Nina kyesinaba kutegeera ka kyesinategeera mubiro bwe tugenda tugamba nti Katonda bwakuwa omukisa gukozese kino okigatta otya ne YPA?
1: Wenkigattira ne YPA nkugamba nti nayogedde ku kigambo nti bw'osisinkana omukisa gulinga kusisinkana omuntu oyo ng'omaze mumusanga n'abanga alina ebintu ebyo byovudde emabega nga bikulumya omutwe naye n'abikuteera ku mmeeza n'agamba nti kino kisoboka n'akunyonnyola nti nakino kisoboka. Ogenda okulaba nga obwongo bubikkuse n'ogamba kisoboka naye kikola nti anze atalina kapita awera. N'akugamba nti ne bw'obeera ne ssente entono naawe otandika. Wali twogedde ku acres, twogedde ku mbuzi 10. Naye nga n'owemu asobola okujikola ki
0: okutandika
1: okutandika eyo nagenda okumala ku period ye nga asobola okuba nembuze meka ebiri
0: ebiri
1: so why be eyo cheva evayo negama nti omukisa gwayo gwerina gwe gwokusomesa abantu okuva mu bwavu kubanga teri asasula nga tukola ki nga tusomesa wano na ye obubaka bwetuwa nze era nebaliza ddala ku bantu abo abazze ku office ne bagamba katulabeko ebintu bino byaddala bagenda okutuukawo almost basimba layini kukola ki buli omu kulwana kuva mu bwavu

0: abantu twabagamba nga kiki azo
1: yabaduka
0: tujja kubeka
1: eki
0: ukoze
1: ati tuina
0: abantu okugandi netta nti ba igirize ngoli wakfe is embuzi ne ana
1: ovuke bajikome matemuka ukabuno
2: namukati evu
3: mugungu byewunyo omupya ajudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu bidiko ayo mukyala alyo nawo et ekulire kyamagere kikuma engoyezo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
4: Uwako guwede, kwa malirizo kuseleke visiro vya shukurani bebiziho. Echife chilabirira abana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechi genderelwa. Tudukolo kuchiusi wabulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, biri abiri mumukaga. Uwansi wabulamu gugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukurani bebiziho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezi ogomenda, umuaka biri abiri mumukaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukiramu. Gwa mitwale isatu joka. Obi mitwale biri nechitundu, gwa linari city ya KFC.
5: Jangofu nekiti yo, wano Kupal FM, neku AK, Islamic Book Center.
4: Anyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani biri mumukaga. Tuko lwa shukurani babies wa administration bro.
6: Tugire kusonge za dini zoka. Tuzo kubakanya yake ibi. Kukwa bla. Sakuno kukusomesa, ibifu kudini yo.
7: Roma kumusele wekira mkufumu wangu yena. Echi ndo chona. Abele wachitibo pa wangwasi.
8: Ngokote so mkisa, ogwari no.
7: Siku usonga yona. Lata sobanda. Banda mkufuma sichavu utu. Ate sichavu siramu. Omobaka ya tugani la dara.
8: Okufuma.
7: Tavuma. Tavuma wachitibo.
8: Tavuma wawansi.
7: Tavuma wawansi.
8: Tavuma wachisoro.
7: Tavuma wachisoro. Tafuma mtu
8: wadechinyonyi. Kati gwebofuma, anya kuhuru.
6: Program, Mimbali Special. Buriruwa mkaga, sawemu, paka serwezo kumacha. Chwede, idete kakasibwa. Kuruwa mkaga ngini kuzo mwezi kumi Oktoba, wamanesani ngini kuzo mwezi kumi Narumu. Fungiza tukole, Wopal of Africa Radio. Wajiwaka kawuo. Kura kura nyati, likusigali na mabega. Kumulundi guno, tugenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ige nunde yoko keyomu nembe, ikikiriza. Ukurundi mbuse zorulio, wamunente. Jangune chotunda, tusensara katare. Ukurima no kurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukatako mutindo. Tukale muhao, sugana muse chokumacha. Paka kaunze, abu some sabanje. Aba kukumu business, ebye nyingi zana katare. Abu uwe magezi. Ama kampuna gana chegekore deko, gakutuwa kumagezi. Utandi sotia, nebi ntwebida. Rabinje, Nkugambi Chuede. Fungi za tukoli ni Pearl of Africa Radio. Tu yingini na mituwa rebili joka. Bookinga tikiti yukati. Ngoita kunoti musambu tanu dwa. Woman Movement Events.
1: Okay, bajita Pearl FM chukumi. Mama sava kamza muenda. Ekula, herio mtu wabrijo. Nsembele dokuta mkudu mubiru. Ate nyingize wabastirikala bakuma dembe. Mbada baba batu sida wabueru wao. Mukuru mubiru.
9: Sebo.
1: Wachari uo omokisa abantu okwegatta ku YPA na dala mubintu byerimu as per now.
9: Omukisa munene nyo. Era njagala kugamba. Bwoba oyagala n'okufuna ku mukisa ate ogw'enjawulo. Embuzi yasaliddwako 5,000. Kitubadde twogereye 8. Mu wiiki eno okutuuka ku Sunday. Jangu dduka bunambiro. Jewe gulire mbuzi nge ichi aliku msambu mwetano. Ateka soli haba tageza kumilioni enya eka. Yo katoe jajigula mwikeno milioni satu ne mituwalo chinana. Obufisi mituwalo mwenye abiri abiri. So omukisa juchari yo. Chintu chitono nyo kwata mituwalo kumi oje o ingire project yona. Echo chintu chikulu nyo. Ate wabata sobade kutuwa kamangu. Kuba kunamba yisimu 0 msambu 0 satu. Zile mirundi ena, simbi ya yasatu mmeka, asatu mnya. Uwa, kuziro musambu nya.
1: Eri soko jidemu.
9: Eri soko jidemu. Eri ziro musambu zero satu, zero, asatu mnya.
1: Then endala?
9: Endala, eri ziro musambu nya. Bisatu kumina satu, bitano, atano mwemu.
1: Na yoji badide mugumu.
9: Zero musambu nya. Bisatu kumina satu.

0: bitano atano mwemu eyange kama po ogera winzo gati ya msajja mbande muuliranga
1: eyamubiru omusese
0: yeyo musese yo eri 0705 0M mukaga 2 79 oya abadde akyabuusabuusa nti bannange nze njagala kusooka kulabako tuina farm visit ngenda kusoma omwezi asatu omwezi guno jangu ne munno tugende olabeko era umanye nti abantu kye baliko bali serious
1: omusese nja kusaba osibule gwanga tuvyona
0: bane njagala kubasibula nga bagamba mwebale kubeera nti mutubeera ko nnyo mutuwuliriza njagala musigale nga mugoberera obwavu mpologoma botwera na kekola ki
1: ekulya badire mu namba yo eyomusese
0: enamba yange eyomusese egamba 0705 0M mukaga 2 79 tujja kubanga tuli butola malusuna dokoli
1: okay bwatyo omusese mukuru mubiru okuva mu IPA bwarabise mukirize mutagende atenkwa atagane n'abakulu bano abebitongole bikuma dembe tuli muna mwatulira nze muzukuru wa jeje budaka yongo hakimu
2: okutandikira ku mbudo z'ekibuga Kampala na buli kanyweru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga simasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omanyuvu namutiko w'enkubafu dembe oba wakati yabikitya w'omusomo ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna ng'omunka eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1079 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo

0: babiri atali mulongo.
1: Babiri atali mulongo.
0: Omu bwati.
1: Okay. Bitambula bitya so far?
0: So far tebibadde bibi, tugezaako kukwasaganya police n'omuntu wa bulijjo, tugezaako kutanga ebitundu byewaffe eyo nga tulambula abantu byewaffe nga tusomesa, nga tukuuma eddembe. Katulwanyisa obumenyi bw'amateeka, bulijjo lyesezibwa.
1: Okay. Amakando gasimbye sezibwa?
0: Esewo.
1: Sezibwa kati afanna ddi oba otwala wanawa?
0: Sezibwa tutwala Lugazi, Kayunga, Buvuma, Buikwe, n'Enjeru. Actually, mu political boundaries, Buikwe gwa Njeru gwa Mochi, mu Buikwe. Naye tuina Buikwe as a district. Tuwe ne Lugazi division nge gwa mu Buikwe. Then n'Enjeru division nga naye gwa mu Buikwe. Yes, sir.
1: So far, tubadde tuludde okufuna ku bantu okuvayo sezibweyo. Kiki kyoyagala okusomesa eggwanga olunaku olwaleero? Abantu kwe bali bakuwulira.
0: Nze poliisi n'omuntu wa bulijjo, of course, tugera ku bintu bya bulijjo ebikosa abantu mu bulamu bwa bulijjo. Kati weewaawo naali agadde nnyo okusomesa ku bumenyi bw'amateeka in general, naye tusobola okusimba essira ku baana nga bwe kiri nti twolekedde
1: oluwummula. Yes. Okay, nga situnaba kugenda wenyine, waliwo okusoomoozebwa okuliwo nga bwe kiri nti nsonga za poliisi n'omuntu wa bulijjo, mulimu abantu abalina ebisolo?
0: Yes,
1: mu Kampala wano abamu babirina ku nkingirizi z'ekibuga Kampala. Ebisolo we bituuka ne biri ennimiro z'abantu eyiseemu omulundi gumu erinnya ebikolo bya kasooli bibiri, oli n'agamba njagala 80,000. Abasirikale ku poliisi ne balemera ku ntiteesa n'omusajja, omusajja n'alemerako. Ku nsonga z'okutabaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo, magezi ki g'oyinza okutuwaawo naddala ffe abantu ba bulijjo abalonzi?
0: Abantu ba bulijjo abalonzi, weewaawo ensonga lwaki tulina poliisi n'omuntu wa bulijjo nti mulimu emisango gye bakama baffe gye baazuula nti kyalibadde kirungi nnyo okubanga abantu ba wansi bagezaako oba okufuna omuntu abatabaganya nga tuli wabweru wa structure y'amateeka.
1: Yes.
0: So kati mwene ensonga tuba tuwabula nti nga bwe tugamba nti poliisi n'omuntu wa bulijjo, tukubiriza nnyo buli omu okuba omusirikale wa munne. Nga sinalinda gwe nteezo kujja kulya bintu byange. Tutuule tubeera n'enkiiko wansi eyo, ne tubeera n'obukiiko obutukwasaganya obwaba LCs. Nti bwe tuba tulaba nti omuntu gundi alina enteeze naye nga azisiba bubi oba azireka n'esitaaya ya ku kyalo, tusobole okwekubirako enduulu ewani ewa chairman. Bachairman, ensonga lwaki tubasindika nnyo ewa bachairpersons, tuba tumanyi chairman amanyi buli muntu oba omutuuze. Bwe baba tebabamanyi abamu bakikola mu bukyamu, naye nga tukimanyikiddwa nti bateekwa okuba nga bakola ki? Babamanyi. Kati chairman aba asobola okuyita bano abantu baabwe n'abayigiriza, bw'aba yeetaaga obuyambi tulina offices ez'enjawulo asobola okumuya okuba nti balumba. Tujja emitwalo
1: byali
0: nebimira ki
1: nsolo
0: ne tugako okuya ne eventually police ssentebe kale nga kidingana naye basasula kuba
1: ozoyonoona
0: bwe guba nga gwe mulundi ogusooka mutuuze muno tayinza kukulea neera muteesa ne baba ebintu we omuntu ayinza oba nga yeyita wammwe naye nga naye ayina interests ze n'agamba siyalidde kuba ba nti embuzi amera mutwale ofuna omusa mugonjolonga mubyaliti ngenda tuli wakasooli nye wano ekituufu kyabadde bwe kiti ffe poliisi n'omuntu tunuulira nkolagana y'aba yangenda vaawo mmwe muba musigadde wa
1: kucha opoli yeegwana na ono ali mu bata baganaga munyiga jazireeta
0: sikiina akonyufu
1: tobiwulira
0: naye nga bwe nkugambye nti ebiseera ebisinga kuba ffe nga tumanyi balukulwa ne hospitality n'omutima ogw'obuntu tekizibu nnyo ogw'obuntu ategeera nti agenda kuvaayo agambe 5,000 for the first time. Ebiseera ebisinga omuntu

0: okusinzira ku buli obulumi mulinga agamba tumuyigirize kyobulaba ffe emisango gye tufuna oluusi tetwali gifunye naye omuntu yeekyawa n'agamba kamulageko
1: yeepanka
0: kati awo woyinza osanga nga akasango katono nnyo tekaali tuuse yadde ku poliisi naye lwakuba omuntu agamba katukole ki katumulageko ne bagamba yeekobanye ne poliisi ne mwerabira background yammwe kuba omusirikale aba ayagala ekisango kino kiveewo nange saagala nnyo kulwa ku musango kuba mukama wange ajja agamba olina interest ki okitegere naye omuntu wabulijjo kitayagala kimanya alowooza nze mba njagala kukola ki kufuna we munyigira naye ngaate nange buli lwendwawo n'omusango credibility yange
1: ebeefa mulimu abawana enkoko z'abannaabo obutwa
0: babikola nnyo ku byalo ekinakugambye kiri nti bwe tutuula buli omu n'abeera musirikale wa munne misango mingi nnyo obaola okwewala
1: enyindo
0: mulimu abapoliisi nga buli tulina tugenda tereka ti batabaga asabye kukola kubaaki ne mumaliriza bulungi ye n'atakola
1: kinatamati
0: kati wadda agenda kuyiyamba wala justice bagamba what
1: denied
0: so twagala tukole ku kintu ensonga ki
1: mugwanga
0: ne mugonjola ensonga zammwe gwale aleka enkoko z'okulya ebintu bya munno n'okyusaamu naawe gwe baliridde ebintu n'onoonya solution erivaayibwe gwemanyi nti bwe mbanga singa nze yakikoze ne bampa eno punishment
1: Okay, tweyanziza nnyo tweyanze gafane Nadia. Musawo yaffe ey'okubiri tujja kutunulirako ku nsonga z'abaana baze mu holiday be tulina okugenda maaso n'okuba nga twegendereza. Naye zino eddakiika ze tukyalinayo mu ssaawa eno esooka y'ensonga lwaki njagadde ogonjoole buno obuntu obaoliawo obadde bulumya abantu emitwe. Abantu aba bulijjo naddala abagala okukwatagana ne poliisi n'omuntu wa bulijjo. Batira nnyo okwebuuza nti ddi yafeesi ya poliisi n'omuntu wa bulijjo lweyingira mu nsonga zaffe olw'ensonga nina keesi gye nabadde ngoberera ku poliisi posti ekibiri ndowooza kibiri eba anda katwe nga waliwo omusibe baamukwata ku lwakutaano naye ng'amaze mu kaduuku lw'ennaku eziwerako paka lwa jjojuzi wano ekawungeezi ku sande ng'akyaliyo ensonga babadde balinamu obutakkaanya n'okwesikangana ku bikwatagana ne poloti olinaatuuka n'okwonoona ekisenge ne bamugalira mu kaduukulu nnaku eziwererako ddala bwe zityo kati nga bwe nabasisinkanye nga njagala yafeesi y'omuntu wa bulijjo eyingire mu nsonga zaabwe awo njagala okubuuza nti yafeesi y'omuntu wa bulijjo poliisi n'omuntu wa bulijjo eyingira ddi mu nsonga z'abantu era ani agirifaalinga okutandika okukwataganya ensonga ezo
0: kati poliisi n'omuntu wa bulijjo okusinga ennyo wansi tukolagana n'omuntu wa wansi owa bulijjo nga tuyitira mu bakulembeze nti ensonga yo bw'obanga olaba mulimu ebiseera ebisinga nga tebagala agenda ku poliisi tukugamba tugenda wa chairpersoni wo bw'aba asobola ajja kuwandikira ebbaluwa naye siteeka nti alina okuwandikira ki
1: ebbaluwa
0: akusindike mu ofiisi ya poliisi n'omuntu wa bulijjo otuukirire omusirikale gw'oba osanzeemu omunnyonnyola ensonga zo naye ebiseera ebisinga abantu baamanyiira nti bwe mbeera n'ensonga yange ntukira ku kawunta ekitali kibi kuba ye procedure gye twakola ki
1: gye
0: baamanyiira naye bw'obanga otuukidde wa ssentebe basentebe w'ekyalo ebiseera ebisinga babasindika waffe nti ne bwoba olina omuntu ng'olina ensonga z'ogoberera otuukira abapoliisi n'omuntu wa bulijjo n'akuyambako okumanya ofiisi gye weetaaga wagyekola ki
1: gyeri
0: then ekyo eky'omuntu okuba nga yaluddeyo of course tumanyi nti mubaamu ensonga lwaki baajja kugamba babadde bakyakola ki bakyanoonyereza naye gwe bwobanga olina obukakafu nti omuntu wo bamuterese mukomera for a long period okyasobola otuukirira ofiisi ya poliisi n'omuntu wa bulijjo oba si ekyo n'obuuza IOO kuba kyemmanyi oyo omuntu aba amanyi omuntu akola ku nsonga
1: zaabwe
0: ate baba bogeriziganya nabo amubuuze kiki ekiganye bw'alaba nga si mulambulukufu ogende wa OC station kuba yaavunaanyizibwa ku ki makomera agali ku ki ku poliisi
1: ku budukulu
0: n'omugamba omuntu wange abadde mu kasitodiyo for this long

0: mbadde nfunye simu atazingiye folo kuba nsomerako esimu ya kingani wajja ku police madam oyo nga wayogedde n'agamba nange ndi muzadde sebo bayita mugwe omuzadde n'ogamba otulugunya omwana omwana mulekere dembe lye obaana baba we dembe ly'okwogera okitegede ekinasembayo mwogedde ku ntambula ey'abaana kati olina agamba atesa abaana kubaani abatwala nti abatwala mu kyalo kituufu ekyo naye omuntu ono ali kuvuga abaana bamuwadde esente z'ayagala okuvuga sipiidi gyanaayagaliramu akume
1: Okay. Webale nyo mukulu Salim Gatumbu okuva okukidda walime Bekeri webale nyo kubanga ogoberera programu za radio eno halo
2: ono Katunga Yusufu omuzi wa boda boda Katumu Katale Mwami Kayongo webale kuweleza ne mwanyina muwuliriza bulungi ne Mwami Kayongo oweleza programu n'enyuma oyina akaseka ako koseka
3: kiki ky'obuuza afande Katumwa
2: apane kemubuza kikisi kimu
3: ezebo
2: lwaki fwe tiba numana ga miaka kumi na musambu niye gadanga numana umuwala nga wa miaka kumi na munana atiba kwata mwana mulenzo nyako kumi na musambu nga pegu ye gadanze na ye wa miaka kumi na munana mwami kayongo
3: linda koka tono Katumwa
2: wandi mwami kayongo
3: echo chogera kocha aliwa
2: Eno chali wa sebamu nani kaluwero kulubirirwa saba sajja kabake bamu nani kaluwero
1: Webale nyo webalire dala Katumwa Webale nyo Katumwa Yusufu omvuzi wa boda boda Katwe Mokatale Kamfune eno yo Katunzike Halo
4: Halo
1: Yesibo Oh, damo gezeko njakuba nkufuna bulungi. Temwera bila banafe aba nsubuga property consultants bagula sakono kutunda etaka okunokosa na mayumba. Bakuletedde poloti ku bisale birungi nawo maleko omwaka nga tuli mu upangisa. Balina poloti omuli ezebyapa okununga kotadde n'endagaano. Kakati mwe abazeetaaga abali mbitundu bye Kawanda baina oje bayise Kawanda Estate baina eriye Matuga baina eriye Sanga baina eriye Semuto kale no bagamba banange nti mwe bekwate bajja kubawereza bulungi ya fesi zaabwe ziri na malere okumpi nesomero lyali Supreme Mufti mwe mujyo kubasanga simu eri 0702 inkaga musanvu abiri musatu abiri musanvu 0702 inkaga musanvu abiri musatu abiri musanvu ne 0702 inkaga musanvu abiri musatu abiri mu musanvu okumanya ebisingawo hello
5: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: nje bale ko mukamwanga
1: kali nawe je bale sebo
5: program ye ndija bulungi je para kujiva ko
1: esebo aniono
5: Bantu kama kidadi kazi.
1: Oli rudawa. Oli rudawa. Kende za radio tuuliziganye.
5: Ndiwa na Matuga.
1: Buze kibuzo kyo mukama wange Kalule.
5: Nsebo kyenjaga kubuza. Mm. Ya bazungu bamulanye kigendera kyo kusibwa za dilaba kuri.
1: Mm.
5: Na uja ko program emuga baga baba America bagenda kumera TikTok. TikTok eyo yeyi. Nubu nubu nubu nubu wa wana bakuwa waka duwe kini ba chini Nero na ajina ina mikuwa hameje ya jafu mbisida yu dabakanu Kakati mbondi nye Nera ya eri kala ya bukuna Uli diguwe mwana ugo tati ya bukini Kati ugo uli wa ajine se Kati kuma chinta buli Uli di Kino kula program mkuku Uganda uwe nchia kukukula Uwe nchia kukukula Uwe nchia kukukula Uwe nchia kukukula Uwe nchia kukukula Uwe nchia kukukula Uwe nchia
1: Okay. Bajita pale FM 10 mumusambo akaumza mwenda. Afandi nadio inida chika satu okumulungula ensongezo nkumanyo sobola kufunza funza. Tandikira.
6: So, bambi Salimu ya gambi bawabira abana abawabira ku police fete tubaita.
1: Kati
6: samone oba police okuita si kya bulabe. Tukuita tutese. Nga bwe nagambye nti ndi muzadde. Tuba twagala kumanya omwana ayogedde kino. Ng'otugamba ki? Ekituufu kye ki? Omwana affe tumusalidde magezi ki? bashiba nge simu abadde ajikoze sabubi nsubira ntino musirikale akuyise abategeera bwobunnyonnyola tagenda kukakakula ki kuwa mwana ki simu then ekirala onayagambye ba drivers bagenda kubasasula biki kiri kinatandikiddeko tugamba polisi etugaana otambuza abaana bwe batife kye tusobola naye omwana god forbid nga yafunye obuzibu tunasanyukira decision zezo nti babatike bavuge mugoteka abaana ne bwe bagwa bakosebwe kuba accidents zibaawo naye motoka bwebanga ebadde mu mbeera nnungi capacity yayo nnungi kizibu nnyo abaana okufuna ki ebisago
1: ebibi
6: abaana okufiirawo kyovula tufaayo nnyo mbanze nga muzadde munno njagala nnyo tufe ku bulamu bw'abaana okusinga ssente zetukola ki
1: zetwagala
6: savings then Katuma Yusufu ekyakya ekyokusiba abawala
1: basiba abavubuka
6: ekyo baba bakikola mu bukyamu kuba defilement eyimirira ku
1: emyaka
6: emyaka nti ali 18 gwe bayinza ovunaana okubanga yakulusanyiza ki omuto baba bakikoze the other round oddamu n'ogobeera byonna tube twagambye oyo omusirikale aba akikoze alina omusirikale ali waggulu wa office gyatuulamu kati ogenda mutukira bwe baba baganye osobola ogenda ku PSU weeri awo offices enzigule then bino mbw abaana bafuna TikTok babyoba baganye okuva ku baana abalala kyekinagambye ti omwana wo bw'ona omumanya bw'ona omuwa obudde bw'ona omusembeza kona akaba katuseemu ogenda kukola ki ogenda kukalaba bw'ona omuwa ennyo gaapu tomanyi omwana wo azanya ddi n'owanaddya togenda kumanya bikyuse ne simu zaalaba oba byalaba togenda kukola ki naye gwe manya nti byabadde agatamu simanyi byabagaga biki nze omwana owange yeetoolera musaako gye nsobola abakola byensobola ki ebitambulira mu layini yange kati gwe bw'obanga osobola simu y'amapeesa oddire omwana wo abeere n'abaana ba iPhone biri binakugambye biri omwana agenda kuteeka ku pressure afune empisa zeyo famire gyotasobola kukola ki kutambulirako kati tuddayo wali manya kyosobola manya wookoma omwana w'omuguiding omukulize mu ngeri ekyo ffe tusobola wana amasomero ge tusobola geegano n'embeera zenjagala mwana wange zezino you guide them accordingly
1: okay tweyanziza nnyo tweyanzege afande Nadia aenda kusaba osibule gwanga
6: abawuliza afe abalungi mwebale nnyo okubeera wamu naffe mwebale kwekuumira ku Pala FM mwebale na kwagala poliisi mwebale kutukkiririzaamu njagala okubasiibula nga ngamba nti temujjanga okwo ne poliisi mugikozese mugiyambe naye ekole ki ebayambe
1: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu tweyanza nnyo tweyanzege afande Nadia ensonga zetubulidde tusaba naye muziteeke mu nkola baga nti abapolisi temuba na mukwano nti era omupolisi waba mukazi tweyanziza nnyo tweyanzege mukkirize tubasiibulire wano tewerabira White Star Magical Sabuni wa buwunga ajjudde ebirungo okuva mu bannaffe ababiriko mumwekwate genda kuduka erikuli okumpi oba supermarket olabe ng'ofuna White Star Magic banaffe aba Fogo Stoves Uganda bagenda maaso n'okuba nga bakutegeeza nti bakuleetedde ebyoto ebifumba ng'ate bikekereza bikekereza ate nga tebireeta na mukka era bagamba nti balina ebikozesa amanda ssaako n'ebikozesa enku okale nno bagenda maaso n'okubanga bagamba nti mubeekwate buli kimu kisobola okugenda maaso n'okuba nga kitambula ddala bulungi ojja basanga kira mu Mamerito Road mu maaso aga Kisiga Road wajja okubasanga essimu eri 0705 7 5 0 6 nze muzukulu wa Jjajja Buddha Kayongo Hakimu Ssaabasajja Kabaka awangaale
4: guwede. Wama lirizo kuseleke bisilo bea shukuran bebizi ho. Echife chilabirida habana, habata ina muasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Pumuaka buno, tudamu kuduka. Tuduka nechigendelewa. Tudukolo kuchiu sobulamu. Wegate kuanyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Wansuwa mulamogo gambanti, okuduka. Okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Okuduka, kwangi nekuzo mweza abiri, umwezi ogomenda, umuaka biri abiri mumukaga. Kukurikati over rugogo. Jangungo mtu sechinomo, nga famire, isomero, umuzikiti uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo gokudukira mu. Gwa mituwale isatu joka. Ubi mituwale bili nechitundu, gwa linari city ya KFC.
7: Jangofu nekiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
4: Anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Duko luogulamo, duko rashukura nbebizi wa administration block. Amawuli lagesa nyusoko sabuni wa White Star Magic. Gaga no. Endabika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo vyako libuamu. Bisigadeche echimu. Echitagina kukuganya kwera vila enjoza yengo ezo. Ebanga liyona. Sabuni wa White Star Magic. Wa mirembe eri vyoyoza. Era mukakamu. Eri olususuru. Nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eri yengo ezo. Kuzisa sabuni wa mwesigwa. White Star Magic. Asabiki dua buja. We wao. Nga tachusi dua.
8: Uwangi, ulio tia lero.
9: Ndi bulungi.
8: Tuetege kira naku. Nsuburo kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
9: Looza kubulamu bwa abantu.
8: Tuozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusuburo kolo obuji. Nechapati.
9: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa ba Mandela Mirazi.
8: Spring Flower, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono, msange mu supermarkets ne maduka gona okwete ulole gwanga. Spring Flower, kuli baba Mandela Millers, Emsega Kuronda about Masaka Road.
10: Halo Afrika Radio 107.9. Nini kipeka ya fe? Sakuno kutuki risobu ya mubu ya fe. Kongiro kumweza. Nuko igirize dini ya fe. Dini wa Islamu. Ukwete deza. Dini yugiretia. Bikie biasoba. Ibita bibitu kufubichu ugira kubitia.
11: Boboli nacho ola mula mbosina. Manyanti wagenda chibu uzibu wakuru achiba chila mula mbote. Uwe tulifena. Obujuli zi wabu jawa. Obu kugambi santi haba. Antubaka katibu wako kola chino.
10: Namula saba manyi.
11: Kubanga mubu Islamu. Abatu uliriza wa silamu na watari. Buli chetuko la chiteke do kubako echiragiro. Chiawa teka, si chiawa teka. Chino kubako echiragiro kuvere Allah subhanahu wa ta'ala. Obo kubanga alagide. Umbaka wako latia atulagire. Umbaka atukanti utitu l-Qur'ana wa mithila humahu. Na weba Qur'ana chifana na Qur'ana.
10: Kutusa ku program. Inamula saba manye. Mwote giriri nsongi zinja ulo. Isu kupateka nano kula murupu inja ulo. Aba manje wachu gira kubatia. Buliruna kuro kusatu. Ukufukusa usatu stundu izechiro. Paka kusawa Ngakuli wamu na basume sabo gundi vo Buma shake abakugu Munsongi sukwate kana ni dini yo Kati manya inamula zaba manye Wili ze jibuzo cho Uliukofu ni namula zaba manye Ngojita kumoti musamvotano bili Kumi nemu Kumi na bili Inamula zaba manye
12: Ngatigana bakubutikira gwanga Gasokira wano Tuga kunganya, netuga sunsula, netuga kutusako, ngatega chayo cha. Gano kia maulire, ama ulire. Agocha, Kupal FM.
13: Kukulitidua. Global Paint, a reliable product.
14: Kusiringi, tukosa Global Mat. Ate mundane, tukosa Global Silk Vina ilo.
15: Singa kweta kwa wabwe.
14: Wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion.
16: نشرة الإخبارية
17: غانو جيما وليري كوبال FM
18: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Webali kubira kuchikumi musanvu, akatonyeze muenda PAL FM, kula liyo muntu wabuli jo. Ama uli ragesa wisa tuweza mwale geche gulo gaba somira mubu jovu, ndisemi Arusha Fiki Kabazi. Embuga enkulu ey'Obuyisiraamu mu ggwanga ku lusozi Kampala Mukadde evuddeyo n'efulumya enteekateeka Ssejjolola eyattabamiruka w'abavubuka Abayisiraamu wonna okwetooloola eggwanga ng'ataba abavubuka ab'enjawulo era ng'enteekateeka eno egenda kubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 28 okutuukira ddala nga 29 omwezi ogw'ekkumi mu kisaawe Kololo wano mu Kampala. Okusinziira ku ssaabawandiisi w'embuga enkulu ey'Obuyisiraamu mu ggwanga ku lusozi Kampala Mukadde Alhaji Abbas Muluya ategeezezza nga bwe basuubira abavubuka abaliyo mitwalo ebiri emirambirira okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Omugenyi omukulu agenda kubeera omukulembeze w'eggwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni era ng'olukungaana luno lulubiriddwamu okugatta abavubuka Abayisiraamu wamu n'okubayigiriza engeri gye basobola okwekulaakulanyaamu nga basinziira mu bitundu byabwe eby'enjawulo mu nteekateeka eyayawulwamu ebitundu 10 birambirira ebikola Obuyisiraamu mu ggwanga. Era enteekateeka eno egenda kutunuulira nnyo eky'okutumbula enkulaakulana mu bavubuka wamu n'okuvvuunuka ebizibu eby'enjawulo bye basanga ebibasoomooza. Mu lubya okwogera bino asinzidde mu lusirika olwa bannamawulire olutudde ku mbuga enkulu ey'Obuyisiraamu mu ggwanga ku lusozi Kampala Mukadde.
15: Olukungaana luno lugenda kutunuulira ebizibu naye ati luwaawo n'ebyokkola ebitunuulira ebizibu ebyo. National Muslim Youth Skill Center oba entabiro y'okuteekawo enjigiriza eyamba abantu okuba n'obukugu mu mirimu emyangu mu mirimu egisobola okuyingiza nga enkola eyo egenda kuba ng'etambuzibwa mu buli region 10 ez'Obusiraamu. Tulowooza nti kirowoozo kirungi nnyo ate nga kirowoozo kya muggundu mu nkolaakulana y'abavubuka.
18: Era Abbas asinzidde mu lusirika lwe lumu n'ategeeza nga bwe bagenda okusinziira mu lusirika luno okutema empenda okulaba engeri gye bayinza okusaabulula ebigambo ebigenda maaso n'okuyitingana nti abavubuka Abayisiraamu be bannalukalala bawedde emirimu. Omukulu ono bw'ati ng'ayongera okunnyonnyola.
15: Endala enkulu y'ensonga ya de-radicalization. Ekigambo ekyo bwe tukikozesa Mr. oba kitegeeza okukakanya ku mbeera ekifaananyi ekyo eky'okutulaba nga bannalukalala. Bwe twogera ekintu ekyo tekitegeeza nti tukkiriza nti tuli. Wabula tukyogera okulaga nti abavubuka Abasiraamu basobola okubeerawo mu ggwanga nga ba mirembe, nga babeerawo n'abantu bonna mu ggwanga, nga babeerawo nga bali patriotic, nga bali bagondera ensi yaabwe ate nga babeera n'enzikiriza endala zonna mu ngeri y'emirembe. Kye tulowooza mu ngeri y'okuba nti tunuulira nga bannalukalala.
18: Yennyini tebe ow'abavubuka Abayisiraamu abeegattira mu kibiina kyabwe ekimanyiddwa nga National Muslim Youth Council Habib Mustafa akowodde abavubuka wonna okwetooloola eggwanga n'abantu ab'enjawulo okujja okwetaba mu ttabamiruka ono kubanga alimu ebyokuyiga bingi bye batasaanye kusubwa.
16: Tuli wano okujja okutegeeza eggwanga mu butongole omukolo gwe tuteekateeka olukungaana lw'abavubuka Abasiraamu bonna mu Uganda. Mukolo guno gugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 n'29 omwezi ogw'ekkumi 2026. Omukolo guno nga gutunuuliddwamu nga gutambula ku mulamwa omukulu okulaba nga tuteekateeka abavubuka engeri gye bali nti be bakwatiriddwa omumuli gw'Obusiraamu mu Uganda okubeera omusingi omulungi n'okubagattako mu kubawa emirimu egy'emikono n'okulaba nga tubayambako okulaba nga tubabudaabuda n'okubazza obujja eri abo bannaffe ababa bakoze eki ababa basobeddwa waayo balina okudda. Kugenda kubeera ekkololo mu kisaawe kyaffe ekikulu tuyita abavubuka bonna abantu bonna bakadde baffe abakulembeze baffe okujja okubeera naffe ng'ennaku z'omwezi eza 28 n'29.
18: Yeah, akulembeddemu enteekateeka y'okutegeka emikolo gino amanyiddwa nga Kajayi Twaha Musa ategeezezza nti mu lunaku luno bagenda kutongoza ekitabo ekirimu abavubuka abawerera ddala 10 balambirira abaliko ebintu eby'enjawulo bye beekoledde ng'enteekateeka eno egenda kutongoza n'amatendekero ag'abavubuka ag'ebyemikono okuva mu regioni eziwerera ddala 12 ezaawuddwamu okusinziira ku nteekateeka eya Uganda Muslim Supreme Council.
19: Mucho tuinamu ne magazine ya bavubuka nga bagitumye nti abavubuka ekikumi abasiraamu bannaggwano abalina kye bookoledde. Tulina magazini yaabwe egenda kufuluma ku lunaku olwo ng'erimu abavubuka abasiraamu ekikumi abalina bye bakola. Ab'amaanyi bagenda kubeera nga balabikira mu magazini eyo n'okugirabikiramu ojja gye tuli ne tubeera nga tukuwa space n'olangiramu. Nkowola abavubuka n'abasiraamu n'abatali basiraamu n'abantu bonna mu ggwanga okujja okubeerawo nga tutongoza ebintu bino, nga tukubiriza abavubuka okukola okweggyamu embeera eziyinza okubasuula mu bikyamu n'okubeera nga babaako kye beekolera okwekulaakulanya.
18: Ebyo nga tumaze okubisa ku bbali, ab'ekibiina ky'ebyobufuzi mu ggwanga ekya People's Front for Freedom bavuddeyo ne batongoza enteekateeka egenda okusinziirwamu okusabira abasibe bannabyabufuzi abali mu kupookya mu makomera ag'enjawulo wonna okwetooloola eggwanga. Enteekateeka eno egenda kutambuzibwa mu masinzizo ag'enjawulo era ng'enteekateeka eno bagitongolezza ku kitebe kya PFF ku luguudo Katonga wano mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala, era nga bano bategeezezza nti bagenda kwambalanga n'engoye eziriko ebifaananyi by'abasibe abali mu makomera ku lwokusatu mu ssabbiiti. Enteekateeka eno etongozeddwa Dr. Nicholas Kamala nga yakulira abasawo ba retired Colonel Dr. Kizza Besigye wamu ne Ingrid Tulinawe. Dr. Kamala ategeezezza nti abasibe bangi abavuganya ne gavumenti mu bifo eby'enjawulo mu kiseera kino bali mu kuvundira mu makomera naye nga tewali nsonga ya simba lwaki batemeza mu mbuze kogga, era ng'agamba nti omusango ogw'enjawulo gubaggulwako kuvuganya na gavumenti ya Uganda. Erona akinoganyiza nti ekibatutte mu kusaba kwe kuba nti bagezizzaako amakubo gonna agali mu mateeka okugakozesa naye nga byonna kuyiwa nsaano ku mazzi. Bwati Dr. Kamala ng'alambulula ku nsonga eno.
20: Esaala eno tujja kubanga tusabira mu churches zimu na zimu ku lwokutaano abasiraamu bagenda kusabira mu misikiti, ku sande abakristaayo abakatoliki n'abarokole nabo bajja kusaba nga basabira Dr. Kizza Besigye na ne political prisoners abalala. Ku Saturday Adventists nabo nga esaala yaffe ng'egamba nti Mukama Katonda iyamba protect is not young kuma Dr. Besigye ate oyambe n'abasibe ab'ebyobufuzi abalala, rescue all other political prisoners.
18: Ye munnabyabufuzi Ingrid Tulinawe naye asinzidde wano n'ategeeza nti ne bannakibiina kya NRM abettanira okulwanirira eddembe ly'abantu wamu n'okulwanirira enfuga egoberera amateeka nabo baanirizibwa mu kanyomero kano. Amyuka omukulembeze w'ekibiina kya PFF mu Buganda Dr. Philip Lulume Bayiga ategeezezza nti nga bo bannakibiina nabo bagenda kusaba essiga eddamuzi nga baagala omulamuzi Emmanuel Baguma ave musango okuvunaanibwa omuntu waabwe retired Colonel Dr. Kizza Besigye.
21: Kubanga nze sirabanga mulamuzi aboggolera omuntu gwe bataddeko omusango. Omulamuzi abeera awuliriza buwuliriza, takkirizibwa kusala gwa kawala natawuliriza gwa kalenzi. Naye omulamuzi ono akulagira ddala ekkonda lyalina ku Dr. Besigye ne bw'aba ng'amusabye okwogera gy'ali ayogera gy'ali ng'ono alaga ekkaze lyalina mu mutima. Tebereza omulamuzi agoba bapuliida abawolereza omusibe.
18: Obukulembeze bw'ekibiina ky'ebyobufuzi mu ggwanga ekya Forum for Democratic Change busabye gavumenti ya Uganda okuvaayo n'enteekateeka ennambulukufu obulungi ku bantu abawola ensimbi abamanyiddwa nga ba money lenders, nga bano bategeezezza nti mu kiseera kino bagufuulidde ddala mugano nga gwa nswa okubawa n'okutwala ebintu bya bannayuganda omuli ettaka wamu n'ebyobugagga eby'enjawulo olw'amagoba amangi ge bagenda bababiinikako. bwaba denga yogera keri bannamawulire ku kitebe ekyekibiina kino najja nankumbi wano mu Kampala amyuka omukulembeze w'ekibiina kino Robert Centenary ategeezezza nti mu kiseera kino ensangi zino waliwo emikutu egimerukawo buli lukya ne gituuka okunyaga bannayuganda era ng'ategeezezza nti ensonga eno gavumenti ya Uganda esaanye okugikwatako mu bwangu obw'ekitalo wakati mu kutaasa bannayuganda era mu ngeri emona ategeezezza nti gavumenti ya Uganda esaanye okutandika okuguza bannayuganda pikipiki ku bbeeyi entono ddala okusobola okubeewaza okuddukira mu bantu abawola ensimbi kubanga bannayuganda bangi bagudde mu katego kaabwe ne bawunzika nga banyagiddwa omukulu ono Centenary
0: gavumenti eina okulaba nti etekawo engeri gyetaasa abanansi mujukire wano wawaddewo ekitongole kye bayita Heart Aid kyabbye bannayuganda naye ngate bino byonna bibeerawo nga gavumenti eraba bw'olaba baganda baffe aba boda boda bwasalawo okufuna eyiye boda ng'omuntu aba alina okugenda mu bitongole nga kikuwa piki ya miliyoni mukaaga bukadde mukaaga n'ate ng'olina okukomerera okusasula ebbanja oba osasudde obukadde nga mwenda tulina okuteekawo enkola ng'omuntu avuga boda boda gavumenti emugulira boda boda etasuka mu bukadde bubiri kubanga tuba tugikoledde wano mu ggwanga oba nga tugireese nga teriiko misolo kubanga bano ebitongole ebibadde bibawa piki ne bw'oba osasudde obukadde munaana eyo piki bajja ne bagikuggyako ne bagitwala ne bagyeddiza kiba kitegeeza ofiiriddwa
18: Centenary takomye okwo wabula agenze maso n'asaba Palamenti ya Uganda eyambe ku bannayuganda nge bataasa ku misolo egisukkiridde naddala mu bantu abatambuliza ensimbi mu nkola emanyiddwa nga mobile money nga mukulu ono ategeezezza nti gavumenti kino yandibadde ekitwala ng'obuweereza obukolebwa abantu bano okusobola okutuusa ku bannayuganda ensimbi ewatali kusooka kusimba

0: bisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire chokunywa cha ona kuduka lyoneri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwabali ham
2: Uwangi, uliotia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Tuetege kira naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
3: Luhoza kubulamu bwa abantu.
2: Tuluhozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
3: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
2: Supreme Flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mobili. Atere duwa mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloole gwanga. Supreme Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Tugira ku nsonga za dini zoka. Tuzikubakanyaako ebirowoozo. Tukuwabula ssaako n'okukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku ddiini yo.
5: Tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna abeere wa kitiibwa bawangwasi.
6: Ng'okozesa omukisa ogwa bino.
5: Siku nsonga yonna lata sobanna bannanga okuvuma si kya buntu ate si kya busiraamu omubaka yatugaanira ddala
6: okuvuma
5: tavuma tavuma wa kitiibwa
6: tavuma wa wansi
5: tavuma wa wansi
6: tavuma kisolo
5: solo tavuma muntu wadde ekinyonyi
6: wadde ekinyonyi kati gwe bovuma Ania kuhuru.
4: Program Mimbali Special. Buriro mkaga. Sawe mu. Baka serwezo kumacha.
7: Ekitongole ekya Akida tu Awalan ekikutegekera darusu ya Fatihur Rahman ya buli mwezi mu bitundu byagwanga ebyenjawulo nga ku mulundi guno eri ku masjid Ibn Baz mu kibuga Kampala ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 22 Agosti 2026 okutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku swala ya magharibi masjid Ibn Baz gwe muzikiti gali kwoleka ogusangibwa ku kizimbe kya Nakivubo Complex opposite ne Hamu Shopping Grounds Tosubaba mashekha abarunji mugwanga ebyokulya n'okunywa byonna bijja kubaawo na bwekityo buli omwategeeza omulala nti darusu ya Fatihur Rahman eri ku masjid Ibn Baz kuna Nakivubo Complex ku lwomukaaga nga 22 ogw'omunaana tusubwa okutegeera eddiini yo nga tunywerera ku akida byonna nga bitegekeddwa akida tu awalan
4: oli wakati mu programu manya obusiraamu
8: manya obusiraamu bakulisayo mukunonya ku nsimbi za bakama baffe mwe bale kwekumira ku kikumusamu katonyeze mwenda pale FM ekula dio mtu wa bulijjo kujukiza program wenu webange kuiseko osobola kutunonya ku mikutu ja feja pal FM na dala ogwa YouTube pal FM Islamic channel era osobola kubiranga ogufuna obo gutanze gutambuddeko osobola kubiranga ogufuna tongero kukubiriza abantu abenjawulo okulanga ne Radio Pal na dala mu program za feza dawa biidhnillahi tabaraka wa taala tuchatambula na Sheikh Abdul Karim Mugendera mu program manya obusiraamu bubeera budde bwa kiro butubeera ne Sheikh wafuna alhamdulillah sawashi wallahu subhanahu wa taala mukumi era mwanguyiriza amakubo kubange obudde bw'ekiro buba buzibu zibu okutambula tubeebaza mwenna abawuliriza ajati ba ajiti abenjawulu ba sheikh abenjawulu ababira ku program yenu sabachi wallahu subhanahu wa taala abangiro bulungi era ebitabu mubiringa mubijjayo tubiringa tutambulira wamu sheikh
9: naam
8: komyo ituli
9: alhamdulillah kakati betudda ku hadithi za nabi sallallahu alaihi wasallam walwo waku thabit ibn ad-dhahak radiyallahu anhu agamanti nadhara rajulun an yanhara ibila bibwana fasa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam faqal hal kana fiha wathanun min awthan al-jahiliyyah yu'bad qalu la qala fahal kana fiha 'eedun min a'yadihim qalu la faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam aw fi binadhrika فانه لا وفاء للنذر في معصيه الله حديثينو امبكى محمد صلى الله عليه وسلم اتوكيروا امامي ناغما انتي ييما اوكسالا انغاميا نينغا جيسالي ديمكاتوندو بكايتا بوانا Kati baganti ayagala kusala ngamia nathara nathir mulimi olwaru kitegeeza ilzam al-ahd omuntu okweralikako endagaano
8: ninetekako ekintu nekikola
9: kyawateeka ngenda kikola oba ilzam al-mukallaf nafsahu lillahi shay'an ghayru wajib omuntu okubanga akakati wako kukola amateeka ga Allah nabaka ekintu kyeyetaddeko nti kino ngenda kikola naye nga si kyatteeka nakyekakasaako ye kennyini waqala baduhum la nahtaju an nuqayida bighayri wajib ala kulli hal omuntu yenna okubanga yeetema nathiri
8: nti wenai ngaabayizi wenaayita pepa nja kusiibayo ennaku zange kumi
9: nja kusiiba ennaku kumi nja kusala enkoko lillah nja kusala enkoko nja kusala embuzi ebintu ebifaanana bwe bityo kati okwetema nathiri omusiraamu ayinza okuba nti abadde mulwadde naga nti Allah wanaabamponyeza
8: obulwadde
9: buno obunnumye bunnumidde ebbanga nja kukolayo bwe kiti oba Allah wanaabantuusiza ku kyengera kino nja kukolayo bwe kiti ekyo kye tuyita nathir kati omwami omu yeetema nathiri ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti nja kusala eŋŋamiya bibuwaana katundu bakayita buwaana kakati akafo ako fasaala nabiya sallallahu alaihi wasallam فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد اكفمو يغلو كوليريشو اتشوكسال نغبيا هل كان فيها وثن كاريكا بدمو تشنتو تشبايتا وثن وثن تشيتشي الوثن كل ما عبد من دون الله بولي جون نيتشي سينزي واتالي الله باتشيتا وثن تشيتي واتشي
8: وثن
9: كاغوبيموتي كاليبي جينجا oba kibumbe
8: nwa bamuntu
9: kintu kyonna ate sanam sanam dioli kolwa dibali koleddwa muntu omuntu yaba kikoze asanam yahtasu bima sanahu al adami kibaita sanam muntu yaba kikoze
8: Niwe tunabira kuparu no tujja yiga binji wasanu
9: chichi
8: chen
9: echiyo food day gwenza kuba muti oba jinja
8: naye nga sigabadde manyi gwa muntu kiteeka
9: manyi gwa muntu ekatinga bona alaba nti waluwo muti omtigo yogedde kuba gweta batya
8: nakayima
9: nakayima kati wasan sisona akira oba lusozi mu nsozi zimanyikiddwa oba waluwe jinja elimanyikiddwa ebyo na bina tubiyita wathan nga tukiina mu mukono kibana nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba Allah naga nti allahuma la tajalu qabri wathanan tofuula entaana yange ekisinzibwa si mmwe abagikola kitegedde kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba Allah nti Allah tokkiriza era tekibangawo abantu okufuula entaana yange ekisinzibwa kyonna kati alwathan kullu ma ubida min dunillah buli kyonna ekisinzibwa atali Allah tukiyita ki wathan kakati sanamu ndoza tukitegedde sanamu sanamu bima sanaahu ladami kyekintu ekiba kikoleddwa ki omuntu kati omubaka abuuza ekifo ekyo kyoyagala okusaliramu eŋŋamiya هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد والي وبدوكو اكيسينزيبو مبيسينزيبو ابيالي بيسينزيبو مجاهليه مكفيتو
8: بالي بسينزيريزاو كو
9: اها جاهليه نكومتو عايزو كوبوزا جاهليه تشيكي كيكاسيرا oba kyekiseera ekyaliwo nga nabbi tannatumwa awo na tuyitawo jahiliya ekiseera nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tannatumwa kyali kiyitibwa ki jahiliya era kyatumibwa jahiliya olw'ensonga nti kanu ala jahlin adhim akaseera akabantu abaaliwo bali kubutamanya
8: obuyitirivu
9: ennyo waluno mba mwita bujal walu msajjo mwia gama nti mata abu jahal yafa tata ya jahal wabakia aljahlu yatiman wabakia aljahlu yatiman
8: obutamanya ne
9: busigalanga
8: mulekwa
9: watabannahu olwalero ne bufuna ababuyita tata
8: mata
9: abu jahal wabakia aljahlu yatiman obutamanya ne busigalanga mulekwa Neka tukumulembe guno, buwe ya galida dala. Uluwensu nga nti wafu na wakula chi?
8: Awabulira,
9: awakuza, wachi. Kakati chigambo jahiliya, wachitu wachitigeza, waganda wafe. Yobad, abuza nti wali wabadewoke chisinzi wachona, ba mudamu na mamu gamba nti la. Chifocho kira wakituwa banga woku gundi yona. Na abuze chidara. Fahal kana fiha idun min aayadihim. Eid wali wabadde woko yidi chechi ale eid ismu lima yaud linya lya buli kintu kyonna ekidda obe kiddingana wal aud bimaana rujuu hal i'tada ahli al jahiliya ay yaatu ila hadha al makan wa yattakhidhu hadha al yawm eida ama mujahiliya kifo kino bali ba batiro kuchiddingana nga batiro okujjawo okwo ne bakulizawo okwo kuyidi kuzimu kuyidi zaawe mujahiri abali bakikola kintu kifana ko ngecho ba muddamu nti la tewabangawo mbeerefu kati nabbi sallallahu alayhi wasallam yabuza ku bintu bibiri ekisooka ani shiriki wali wabaddewo okushiriki yenna akola mu kitundu kino Echokubiri, wawasailu huu. Haizo kwa nate wali shiri. Ne wali wabade woko ama kubo.
8: Haga kutusa
9: kucho. Yisulachaka intufashirika halka na fiha wathan. Wali wabade woko chisinzi wachona. Nabuza halka na fiha idu mina ayadihim. Wali wabade woko kale okujaguliza uo biche bifana nangevyo. Ne wamu gama inti nedda. Te wali chari chivade wo. Kusonge fana na kongeyo. Yeah. Nagamba nabi sallallahu alayhi wa sallam anti awfi bi nadhirika. Nadhiri yo kati jitukirise. Nadhiri.
8: Yasoka mweto oloze liyo na. Alabe chifu cha gendo kuali la munu nadhiri.
9: Chari chibade muka yubosibwa. Na wechitio. Nabi amuga anti awfi bi nadhirika. Tukiriza chi.
8: Okweyamako.
9: Na munga ntifa innahu la wafaa li nadhiri mfi maasiyati la mazimateri kutukiriza nadhiri yonna kasitiba moku jemira Allah. Nadhiri yonna kasitiba moku jemira Allah subhanahu wa ta'ala tokirizu wakolashi.
8: Mwimbanga neyama okoli chono ono sikirizi wa kuchitukiriza.
9: Achiri haram.
8: Okay.
9: Chiri haram. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gandhi, man nathara an yutia Allah, fal yutia'u. Nga ila batu gendo kutunulila, nti nadhiri zirimu uchi, aksam. Zirimu emiteko. Omuteko kusoka, ma yajibu luwafa bihi. Walo nadhiri nga neka kutanda no jete ma, edi wajib okujitu ukirisa. Wahua nadhiri ta'a.
8: Okweya makoku ngondera Allah.
9: Okugondera Allah. Kasitokera ku machano ganti Allah namala nkolera kino ngenda kusiba ennaku zange bibiri. Kate yo navi lebe mazo kufuka yeteka singa kikolerwa. Nabi agama sallallahu alaihi wasallam anti man nathara ay yuti' Allah falyuti'uhu. Omuntu yenna kasita yeyama ne yete man naviri eyogondera Allah jitukirizenga. Kakati ni wabawonga, nadhir ma yahrumu alwafa bihi. eri haramu jitu ukiriza cheweya manga chiri haramu jitu ukiriza chechiriwa wa huwa nadhiru al-maasiyah nga weti minnadhiri ngeri moku jemira Allah subhanahu wa ta'ala ulina ganti Allah nankorira chino ngenda kunywe sabantu omwenge kyalo kiramba abasiramu natazamu nangenda banywesa ekyo kifu dokirizwa kitu okiriza nabi yagamba alayhi salatu wassalam man nadhara an ya'si Allah fala ya'si bowete manga nadhiri ngeri moku jemira Allah tomujemiranga fa innahu la wafa'a lin nadhiri fi ma'siyati Allah olwenso nga nditokirizibwa kutuukiriza nadhiri
8: erimu
9: okujemera Allah subhanahu wa ta'ala niwaba omuteeko ogwokusatu munnadhiri jetuyita ma yajiri majra lyamin waliwo okwete mannadhiri naye nga kulinga kulayira kugwa mu kiti kyakulayira nadhiri naye nga egwa mu kiti kyakukola ki kyakulayira eyo nadhiri eri mubah ekkirizibwa omuntu nga bwana agamba katugeze wallahi Allah namala mpa umra nja kusiba inaku zange satu wallahi
8: nga kusose kulai kujuliza ni njeri ya Allah
9: mulimu embeera y'okulayira kati okulayira kukirizibwa na ye omuntu ono akirizibwa oku ogenda maso n'ekyo kyalayidde oba okukiyimirizaamu awe omutango
8: asoka kuwa mutango natanatuukiriza kiri kyako
9: anti kati akirizibwa okukiyimiriza Allah asobola okuwa omura n'ogenda nuga naye nalinda yidde kati kampe bwe mitango mitango gy'omuntu alayidde
8: si yamo
9: kusibe na kusatu obo kulisa ba maskini 10 okubambaza oshiraba ne mubamu no kuto omuddu kati olonda ko ekibaki kwangu yitte sobola kulonda ko kukimuku ebyo ekye tuyita kafara tul yamin umutango gwo muntu akoze eki gwo muntu alayidde omuteko gwo kusatu mu mteko gya nadhiri tujiita nadhiru lijaj wal ghadab muntu nga yetimye nadhiri naye mu mbeera ya busungu nebyayogera tabitegeera kwanga akikoze muki mu mbeera ya busungu abadde tagendera kulayira abadde tagendera kukola ki ngaabo kiyinza okubaawo kiyinza okugira mu mbeera ya kwagazisa oba mu mbeera ya kulemesa oba mu mbeera ya tasdiq kakasa oba kulimbisa singoli agamba nti hasala liyomu kadha wa kadha osingoli agamba nti olwaleero kino kyabaddewo na kino na kino nene kisanga nga tekibaddewo bwekisangibwa nga tekibaddewo katugeze wallahi olwaleero enkuba neemala etonnya enkuba bwetatonnya leero
8: nga alabye ebire bigize
9: alabye ekire alabye eki senga kiba tekibaddewo oyo mu mbeera eyo agant faaleya lilahi annadhira an asuma sana ezo gandi wallahi nsiba omwaka enat bwewa tetonnya esiba omwaka nakyogera bwatyo katugamba nti ono ekigendererwa kye abadde tayagala nadhiri jesu ayinza okuba nga abadde agala kukakasa abadde agala kukola ki kati ono mukhayyaru baina yasuuma sana wa baina yukaffira kafarata yamin ayinza okusiba omwaka oba okuwa kafara omutango gw'omuntu akoze eki alayidde newabawo nadhiri eyokutaano omuteeko gwokutaano nadhiri lmakruh kiwetemye nga kiri makruh kitamwa kitamwa kakati ekyo era kitamwa okukituukiriza no chito kideza chiba chikolachi
8: chitama
9: na yona inokola ila kafarati yamin mwana uwo muzala mwana uwo muzala nga negwe kuluno siku wa fisi
8: tata ni Yesu la mukamba yaye
9: kuluno sigenda kuwe
8: tamu ino
9: sigenda kuwe
8: sigenda kudamu kuwe
9: chitama umwana watakachana agendo muwelera
8: masuli ya gali
9: huu ufunanyizibu hapo kati uwangala hidi kati nadhiro ino jichusa ewe ino kukulachi ino kubanga ujichusa si chino njikubanga ujichituo kiliza neba yu anadhiri mutlak ndu yeti minadhiri ente teriko gundi yona ulinga banaga nti lillahi alayya nadhir ne ya mikuwa kuwa Allah chitu chona kati echo nabi sallallahu alaihi wasallam chayogerako nti tatadde ochi chagenda kukola ne ya mikuwa Allah ne chagenda kukola tachogedde ebajita nadhir mutlaq era nayo mtu wabanga achitukiriza ayinokola kafara ayinokola kafara abafe singo mtu yeyama okola ezambi nadhiri bajibala
8: nga yeyame kola zichonono
9: echonono bakujemera Allah subhanahu wa ta'ala hal yanaqidu nadhiri almaasiya nadhiri eyo bujemu ebalibwa aljawab namu ebalibwa bajikubala ku
8: warusi hadithi josomye kema bekaka ndio omuntu yenna wabanga amali dokola
9: ye nabi yake ntima nadhara yasi la fala yasi bo mali lyo kujemera Allah tochikola ono nabi sallallahu alaihi wasallam aganti man nadhara yasi la fala nadhara lahu singa yake ndi fala nadhara lahu nadhiri yete balibwa
8: ne yaga fala
9: aganti fala yasi kitegeza ndi etuse na yeto chisamu nkola bachi wala na yeto chisamu chi
8: mkola.
9: Fala yasihi daliru na ala anda uyanakidu lakin la yunafaz etuka na yeto sibo mchi tesibwa mkola abafeche wuzwa hal tazamu kafara amla ainoku wa kafaru oyu obanida abayivu baya ukana kunsongeyo bigambo bibiri Imam Ahmad agamba innahu la talzamu al-kafara tainakuwa kafaru tainakuwa kafara chigambe cho kubiri tajibu al-kafara wa huwa al-mashhur min al-madhhab abamanya mbaga anti ainakuwa kafara kafara je togedde ko je yokola chi ye ya okusiba na kusatu
8: obo kutu omuddu
9: to omuddu
8: obo kulisa ba miskini nokubambaza
9: kubambaza kati mulima engeri enjawukana yabamanyi naye nga ekisinga okuba ekituufu ku byo akole kafara oyo akole ki akole kafara okubanga asonyibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama agambye nti la nadhir teriyo nadhiri etuuka fa innahu la wafa li nadhiri fi maasiyatillah tokkirizibwa kwetema nadhiri okubanga ojituukiriza ngerimu okujemera Allah subhanahu wa ta'ala wala fima la yamliku ibnu Adam ate era tokkirizibwa kwete mannaviri kwekyo ekitali mu busobozi bw'amaana Adam waliwo ebitali mu ki
8: busobozi
9: bwo ebitali mu busobozi bwo mathalan ma la yamliku fi'lahu shar'an oridi nga tosobola kikola mu mateeka chingoli wanaga ndi neete minnaviri kulwa Allah lwa lero okutaba ddu 10 kitabaduwe bali echabadu tekiriwo kibachegeza nti fala yasihu iyo naviri jeete mi tebantufu ma la yamliku fi'lahu qadran walwe chintu chali chatasobola nga Allah batu byachigera tekiri busobozi ngoli bwana ate minnaviri naga ndi alayya nadhir nete min nadhir kulwa Allah okubukira mubanga ne mikono jange
8: ndabikolange byo wati
9: eh chisoboka omuntu achikola kati zinaziri ziba chi, teziba ntufu. Kati hadithi eno tuigamu.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.